0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Hey Ping, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jim.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: Wonder Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Hey Ping, gagawa ng content. Playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot water dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
7: The Hits. You're on Star Hits Express.
8: Star Hits Express.
7: On Star FM. Star FM.
9: One, a two, a three.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ikalabing isa sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang bagyong Inday na kalabas na sa Philippine Area of Responsibility, ngunit aasahan pa rin ang mga pag-ulan.
3: Bilang naman nasawi sa landslide at baha dahil sa masamang lagay ng panahon, humabot na sa 17 ayon yan sa data ng Office of Civil Defense.
2: Si Vice President Sara Duterte at ang kanyang defense team ay pag-amin raw na nagkaroon talaga ng pagbabanta ang pangalawang pangulo, kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, ay niyan sa panig ng prosekusyon.
3: Ang House Prosecutors may pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo.
2: At ang Bangko Sentral ng Pilipinas, eto, may babala doon sa mga nagkukopya ng pera matapos naman ang pag-usapan yung sa impeachment trial, yung original treatment sa photocopy documents dyan sa impeachment trial.
3: Amon, mamaya sa ating international news, ilang flights kanselado, evacuation alert, ipinatutupad naman sa southern region ng Japan dahil sa Typhoon Bavi.
2: Sa ating balitang palakasan, unahin natin itong FIFA update. Ang Spain pasok na sa World Cup semifinals. Habang sa tennis, itong si Alexander Zverev at si Jannik Sinner ay maghaharap sa Wimbledon 2026 finals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa atin po munang lagay ng panahon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Matapos itong mamataan sa layong 590 kilometro na sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Sa ulat na inilabas nitong tanghali lamang, kumikilos ang bagyo sa direksyon ng hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ng bagyong Inday, ang maximum sustained wind na 140 kilometers per hour at meron naman pagbugso na maabot sa 170 kilometers per hour. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, nananatili pa rin nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa probinsya ng Batanes dahil patuloy ang epekto ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Sa kasaysayan, mga kabombo, ang mga bagyo na lumalabas sa hilagang bahagi ng bansa ay kadalasan nag-iiwan pa rin at nagdudulot ng malalakas ng mga pag-ulan. Bunsod yan ng umiiral na interaksyon ng naturang bagyo sa southwest monsoon o habagat na siya namang nakakaapekto sa mga kanlurang parte ng ating bansa.
3: Samantala, 17 individual na ang naiulat na nasawi dahil sa pagguho ng lupa o landslide na dulot ng malakas na ulan mula sa habagat at bagyong Inday. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, patuloy pa itong viniverify, ngunit batay sa paunang ulat, 10 ang nasawi sa bayan ng Malapatan sa Sarangani, 5 sa Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Bukod sa landslide, sinabi ng opisyal na tinitingnan din ang posibilidad na ang pagkasawi ng ilang individual ay dulot ng paglambot ng lupa. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Hunyo 8. Patuloy naman na nagbabantay ang mga otoridad sa epekto ng malakas na ulan at posibleng karagdagang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin lugar. Nanawagan ang Office of Civil Defense sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na lumikas sa mga lugar na itinuturing na high risk upang maiwasan ang karagdagang pinsala at pagkasawi.
2: Nagbabanta naman muli ang maghapong ulan sa marami pang lugar sa buong bansa. Ngayong araw huyan, mga kabombo, 11 ng Hulyo. Ito ay dahil sa epekto ng habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Inday. Ayon sa report ng State Weather Bureau, posibleng magdulot ito ng biglaan at palawak ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Nakataas nga ang orange warning o yung inaasahan na 100 to 200 millimeters rainfall sa probinsya ng Zambales, maging sa Bataan, Occidental Mindoro at maging sa Antique. Yan naman ho sa basa bahagi ng Western Visayas. Banaturang lugar ay maaaring makaranas ng mga biglaang pagbaha, lalo na sa mabababang komunidad. Pati na ang kung sakali na magtatagal ng ilang oras ang mga pag-ulan. Habang yellow warning naman, ibig sabihin po pag yellow warning, nasa 50 hanggang 100 millimeter rainfall ang aasahan. Ito ay posibleng maranasan dyan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at ang Negros Oriental. Posibleng magpatuloy ang mga ganitong lagay ng panahon hanggang sa mga susunod na araw.
3: Sa ibang balita naman mga kabombot Star Nation, mistulang umanong inamin na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mismong pagbabanta ay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa unang linggo ng impeachment trial. Sa panayam, sinabi ni Luis Tro na sa day 3 ng trial ay mapapansin ang hayagang pag-amin o pag-acknowledge ng mga abogado na Vice Presidente sa ginawa niyang kanyang kliyente na pagbabanta. Hindi rin anya itinanggi ng defense ang existence o ginawang pagbabanta ng kanilang kliyente. Sa halip ay ipinagpilitan lamang nilang justified o makatwiran ang naturang pagbabanta. Sa ganitong konteksto anya, hindi na nila maaaring itanggi sa mga susunod na araw na gumawa si Vice President Duterte ng pagbabanta dahil sa mismong korte na nila inamin ang ginawa ng pangalawang pangulo.
4: This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already, no? Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution, for us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, B-stab, and contracting an assassin.
3: Yan ang naging bahagi ng pahayag ni lead prosecutor ng House Prosecution Panel Representative Jervie Luis Tro. Sa kabuuan, 11 araw ang inilaan ng prosecution para talakayin ang grave threat o itong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa First Family. Muling maghaharap naman ang House Prosecution Panel ng 21 testigo sa susunod na linggo para yan sa naturang article.
2: Sa tuloy-tuloy pang mga balita, nasa kamay na umano ng House Prosecution Panel posible na pagdedeklara kay Attorney Zuleika Lopez bilang hostile witness kung kinakailangan. Ito ay kung tuluyan na siya na dadalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Reggie Tonggol na hindi otomatiko na may tuturing na hostile witness itong si Attorney Zuleika Lopez dahil sa kabila ng nasa kampo siya itong si Vice President Sara Duterte. Kakailanganin pa rin ang motion ng House Panel at dadaan din sa pagsusuri ng Impeachment Court. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Reginald Tonggol.
5: Kung ikukonsidera ba siyang hostile o hindi, yes. No? Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte nung walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. At yung pagiging hostile witness, ito ay may formality sa batas. Ibig sabihin nito, merong pagkakaiba sa pagpresenta ng isang ordinaryong witness at saka ng hostile witness. Ang hostile witness, papayagan ang tao o ang panig na nagpresenta doon sa hostile witness na yun na makapagtanong ng leading questions, papayagan din na yung nagpresenta na ma-impeach yung credibility ng tao at saka ng testimony.
2: Tagayan mga pahayag ni Attorney Reginald Tonggol, tagapagsalita ng Impeachment Court. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung dadalhin

0: Gawain sunod sa konstitusyon at bahagi ng tungkulin ng Kongreso sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Hinikayat naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang Vice Presidente na sagutin ang mga aligasyon kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds sa halip na sabihing politika lamang ang motibo ng mga nagsusulong ng impeachment. Sa susunod na linggo, mga kabomboy, inaasahang ihaharap na prosekusyon bilang mga testigo sina National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, kaugnayan ng article of impeachment na tumatalakay sa umano'y grave threats. Samantala, nakatakda ring talakayin ng impeachment court ang kahilingan ng prosekusyon na masapina ang tax bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon naman sa Senate Impeachment Court, nakahanda ang Senado sakaling personal na dumalo ang vice-presidente sa mga susunod na pagdinig.
1: Agatid niyan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, minasura ng Korte Suprema ang petisyong kumukustyon sa naging kapasyahan ng Commission on Elections na naglinis kay Senator Francis Chis Escudero sa umano'y paglabaga sa election laws kaugnay ng tinanggap na 30 million pesos na campaign donation mula sa isang government contractor. Ay nga sa Korte Suprema, maling legal na remedyo ang ginamit ng petitioner kaya ibinasura nagkataas-taasang hukuman ng naturang petisyon nitong si Barry Tayam na hindi nga tinalakay ng hukuman ang merito ng reklamo at pinag-aralan pa kung maghahain naman ito ng motion for reconsideration o panibagong petisyon. Nauna nang isinara ng Commission on Elections ang imbisigasyon matapos nang sabihing walang sapat na ebidensya na lumabag si Contractor Lawrence Lubiano sa Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga government contractor na magbigay ng campaign contributions doon sa mga kandidato. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating reporters. Itong Department of Social Welfare and Development naka full alert sa disaster response sa epekto ng bagyo. 5 million food packs naka-preposition na doon sa iba't ibang mga lugar. At ang Philippine Coast Guard may mga monitoring din hinggil doon sa mga stranded passengers at mga vessel na hindi pa rin makabiyahe. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
2: Naka-full alert na nga ang Department of Social Welfare and Development para sa kanilang disaster response. Dito nga sa nagpapatuloy pa rin na epekto ng bagyong Inday at ito nga ang epekto rin ng habagat. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nakahanda na ang mahigit 4.7 million na family food packs, higit 360,000 na ready-to-eat meals at iba pang relief supplies na maaaring agad ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Bilang bahagi rin ng paghahanda, nagpaunang pwesto rin ang ahensya ng mahigit 23,000 family food packs sa Batanes, isa sa mga lugar na madalas unang dinaranas ng mga bagyo. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Philippine Army at mga lokal na pamahalaan para sa distribusyon ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga residente sa Iloilo, Antique at Sultan Kudarat at iba pang lugar na naapektuhan ng pagbaha at masamang panahon. Naka-activate na rin ang Quick Response Team ng Department of Social Welfare and Development upang umalalay naman sa mga stranded na pasahero at suportahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng evacuation at iba pang disaster response operations. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian.
3: Deploy na. Kung matatandaan nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes. At patuloy pa tayong nag-iimbak.
2: Samantala, sumampa naman na sa halos 1,000 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa matapos suspindihin ang mga biyahe sa dagat dahil nga yan sa epekto ng bagyo at ng habagat. Batay sa Maritime Safety Advisory ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 62 na mga pantalan sa Southern Negalog, Luzon, Visayas, Palawan at Barm ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa pinakahuling tala, nasa 900

0: 57 na pasahero, truck driver at cargo helper ang hindi pa rin makabiyahe. Kasama rin sa naapektuhan ng 242 rolling cargos, 13 na mga sasakyang pandagat at 33 motor bangkas. Pinakamarami ang natalang stranded sa Southern Tagalog na may 316, sinundan ng Western Visayas na may 261 at Barm na may 130. Ayon naman kay Philippine Coast Guard Commander Michael John Encina, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Social Welfare and Development upang mabigyan ng kinakailangan tulong ang mga mangingisdang nawalan ng hanap buhay pansamantala dahil sa ipinatupad na sea travel bans. Tinayak din ng Philippine Coast Guard na patuloy silang magbibigay ng suporta sa mga maapektuhan ng masamang panahon habang nananatiling suspendido ang paglalayag sa mga lugar na delikado ang kondisyon ng dagat. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Philippine Coast Guard Commander Michael John Encina.
1: Akibat po eye care campaign plan ay hindi lamang po yung pag-i-inform at pag-aware sa ating mga fisher folks. Ano, nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan, katuwang po natin dyan ang DSWD, sakasakaling hindi po natin payagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. Eh, matanong po natin at maihanda din po nila yung mga posibleng tulong na pwede po nilang maibigay sa ating mga kababayan. So again, this is not the Philippine Coast Guard approach and measures that we are currently conducting. This is a whole government approach na ginagawa po natin.
0: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Agatid niyan sa atin sa oras na 17 minuto na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, matapos ngang kumalat sa internet ang ilang mga litrato na kung saan ay pinopotocopy yung pera. Ito, naglabas na ho ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-reproduce ng mga Pilipina banknotes nang walang pahintulot mula sa kanilang ahensya. Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 829 Series of 2014, walang sinuman na individual o entity ang maaari hong mag-print, mag-photocopy, mag-distribute o kaya ay gumamit ng anumang imahe o kahit sa fax ng Philippine banknotes, maging ito man ay black and white, colored o kombinasyon ng mga kulay nang walang pahintulot sa Bangko Sentral. Ang mga lalabag ay maaaring makulong nang hindi bababa sa 5 taon at hindi hihigit sa 10 taon. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaari lamang payagan ang reproduction ng banknotes para sa educational, historical o kaya naman ay iba pang mga purposes na maaaring kapakipakinabang basta't nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng integrity ng pera at sumusunod sa itinatakda ng konstitusyon ng Pilipinas at yung kaugnay ng mga patakaran hinggil dito. Ang mahigpit na regulasyon mga kabombo sa pag-reproduce ng pera ay bahagi yan ng mas malawak na kampanya ng Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa counterfeiting at maling paggamit ng currency. Sa nakalipas ng mga araw, ilang kaso ng pamimeke ng pera ang naitala. Dahilan upang paigtingin pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang awareness campaign. Noong 2025 nga, mga kabombo, inilunsad ng Bangko Sentral ang enhanced polymer banknotes na mas ligtas at mas matibay kumpara sa tradisyonal na klase ng papel na pera. Isa itong hakbang upang mas maprotektahan ang publiko laban sa pamimeke at maling paggamit ng currency images.
3: Bombo International News.
4: Inihayag ni United States sa President Donald Trump na pumayag ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang pag-uusap sa Iran sa kabila ng muling paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, iginiit niyang tapos na itong ceasefire o tigil putukan na naabot ng 2 bansa noong nakaraang buwan at nagbabala na haharap ang Tehran sa mas mabigat na kapalit kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Maiingit tinanggi ng Iran na humiling ito ng panibagong negosasyon sa Washington. Sa halip naman, sinabi ng Tehran na pumayag lamang itong tanggapin ng mga tagapamagitan mula Qatar upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon at ang kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Nakakatakda rin umanong bumisita sa Oman si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang pag-usapan ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat. Iginiit naman ng United States na dapat maglabas ng Iran ang pampublikong pahayag na titigil na ito sa pag-atake sa mga sasakyang pandagat at pananatilihing bukas ang lahat ng shipping lanes sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga opisyal ng United States, nakadepende rito ang pagpapatuloy ng diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, iniulat ng Iran na umabot na sa 17 ang nasawi at 115 individuals naman ang sugatan sa mga airstrikes ng United States sa 6 na lungsod nitong Miyerkules at Huwebes. Sa kabila nito, sinabi ng mga opisyal ng Washington na nananatiling produktibo ang komunikasyon ng magkabilang panig. Patuloy namang nagdudulot ng pangamba sa pandigdigang merkado ang sigalot, lalo na sa presyo ng langis dahil sa mahalagang papel ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas.
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
5: Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw.
6: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi dapat binabaliwalaan ng Philippine government at ng mga Pilipino ang panibagong claims ng umano'y mga Chinese scholars na ang Batanes ay bahagi ng orihinal na teritoryo ng China. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., dapat itong seryosohin ang bansa at hindi lang basta ginagawang biru-biruan. Babala na kalihim kung babaliwalain lamang ito ng gobyerno o ng mga Pilipino, tiyak na makakadagdag pa ito sa pagkalat ng maling impormasyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa China. Maaarian niyang magamit ang katulad na narrative para impluensyahan ang public perception at kinalaunan ay questionin na ang territorial claims ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, dati nang ginagawa ng China na mapagsimula ng maling naratibo at kinalaunan ay ito na ang kanilang susundin o paniniwalaan. Dahil dito, mas nakabubuting sa umpisa pa lamang ay labanan na nito ng Philippine government at ng mga Pilipino upang hindi na lumawak pa. Ang probinsya ng Batanes, ang pinakadulong probinsya ng Pilipinas sa Hilagang Luzon at nagsisilbing tahanan ng mga Ivatan. 96% ng naturang probinsya ay binubuo ng mga Ivatan, habang ang nalalabing 4% naman ay mga Ilocano at ilan pang ethnic groups.
2: Sa dagdag pang mga balita, 23 minuto nga mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali, nagpahayag ng pagkabahala ang National Maritime Council sa ballistic missile launch ng China sa Pacific Ocean na umano'y bahagi ng isang military simulation ng naturang bansa. Ayon sa konseho, bagamat dati na na nakatanggap ang Pilipinas o ang Philippine government ng abiso bagpaman ang naturang aktibidad, binigyang din ito na ang pangangailangan na gawing bukas at may pagpipilian mga isasagawang military exercises bilang isang maritime at archipelagic nation na nasa kalagitnaan ng critical lines. Ang Pilipinas ayon pa yan sa konseho ay may interest at papel na panatilihing ligtas at matatag ang regional environment. Ang mga aksyon na may potensyal na makapagpataas pa ng tensyon at iba pang banta sa naturang lugar ay nangangailangan ng kahinahunan at sapat na komunikasyon sa paraan na magsusulong ng mutual trust at regional security. Kasabay nito mga kabombo, muling nanawagan ang Pilipinas sa lahat ng bansa na pairalin ang transparency at maging ang pagpipigil at paggalang sa international laws. Gitpa ng naturang konseho, mahalagang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng bukas ng komunikasyon at responsableng pagkilos at makapangyarihan na paglutas doon sa iba pang mga bansa. Hulyo 6 mga kabombo ng taong kasalukuyan na ang ginawa ng China ang test fire sa isang intercontinental ballistic missile mula sa isang nuclear-powered submarine patungo naman sa international waters na saklaw ng Pacific Ocean.
4: Kaugnay pa niyan, medaliit ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng ilang Chinese scholars na inaangkin ang Batanes bilang bahagi ng China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, pananaw lamang ito ng mga akademiko at hindi opisyal na posisyon ng pamahalaang Chino. Anya ang patakarang palabas ng Pilipinas ay nakabatay lamang sa mga opisyal na pahayag ng mga dayuhang pamahalaan. Binigyan din ni Lazaro na nanatiling matatag ang Pilipinas sa pagpapatupad ng 2016 Arbitral Award at mahalagang magkaisa ang bansa sa pagtatanggol sa soberanya at mga karapatan nito sa ilalim ng international law. Samantala, itinanggi rin ng Chinese Embassy sa Maynila na may kaugnayan ang pagbisita ni Chinese Ambassador Jing Quan sa Batanes noong buwan ng Hunyo sa mga kontrobersyal na pahayag ng mga Chinese scholars. Iginiit ng embahada na walang kinalaman ang naturang biyahe sa anumang territorial claims. Bilang tugon sa issue, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatrolya sa Batanes at iba pang bahagi ng maritime domain ng bansa upang mapanatili ang presensya ng pamahalaan at mapangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Samantala, iginiit din ng iba't ibang opisyal at eksperto na walang makasaysayan o legal na batayan ng mga pahayag ng Chinese scholars at hindi nito mababago ang pagiging bahagi ng Batanes ng teritoryo ng Pilipinas.
2: Samantala, tinuligsa ni House Impeachment Advisor at dating Quad Committee Chairman Robert S. Barbers ang isinagawa na ballistic missile test ng China sa South Pacific at sinabing hindi ito nakakatulong sa kapayapaan at pagpapatatag ng relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Ayon pa sa kanya, tila sinasamantala ng Beijing ang pagkakataon na katuon ang atensyon ng Pilipinas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit pa ni Barbers na kung nais ng China na kilalaning isang responsableng leader sa bahagi ng Asia, dapat nitong igalang din naman ang international law at ang soberanya ng mga karatig na bansa. Anya, sa halip na maging big brother ay nagiging big bully ang China dahil naman sa hakbang na ginagawa ng mga ito. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense sa missile test na isinagawa na tinawag nito na isang reckless at display of military power kaugnay ng naturang hakbang at isang provocation na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mas maliliit na bansa at sa katatagan nitong rehiyon. Kasabay niyan mga kabombo ay pinalalahanan din ng pamahalaan ang nalalapit na ika-10 anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award na nagpaulambisa sa 9-line claim ng China dyan sa bahagi pa rin ng disputed waters at patuloy na nagsisilbing batayan ang posisyon ng ating bansang naturang kapasyahan ng International Tribunal sa usapin ng soberanya.
4: Kaugnay pa niyan, kuha pa tayo ng karagdagang report na tinutukan ng ating kasamahan itong pagtatayo ng monumento sa West Philippine Sea, posibleng ikonsidera ng National Historical Commission of the Philippines. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bobo Grant Hilario.
7: Inihayag ng National Historical Commission of the Philippines na posibleng maikonsidera ang pagtatayo ng monumento o historical marker sa West Philippine Sea. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer ng Komisyon, kanyang ibinagi na hindi nila isinasatabi ang ganitong uri ng plano kasabay sa pagdiriwang ng bansa sa pagkapanalo nito sa Arbitral Tribunal. Bukas, 12 ng Hulyo, ipagdiriwang ng bansa ang tagumpay nito ng igawad sa Pilipinas ang Arbitral Award noong 2016 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan kinilala ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ngayon pa man, aminado si Eufemio Agbayani III na hilaw pa ang 10 taon para magtayo ng monumento. Ngunit kung hihilingin na mga nasa Kalayaan Island Group, kanila naman daw itong ikukonsidera.
8: In the longer scheme of things kasi 10 years is still short sa pananaw ng NHCP. But if the people of Kalayaan Island Group, if the people of Bajo del Mocinloc will request it, we will consider if we're going to put a historical marker or a monument. So ngayon po, namumuna sa pagunita ng 10th anniversary ng ating Arbitral Tribunal Award. Ayan, Department of National Defense at ang Department of Foreign Affairs, and they're very, doing a very good job at promoting our rights in the West Philippine Sea. At nadagdagan pa nga trabaho nila pati at north of the Philippines, kailangan na rin nating i-assert yung ating ownership.
7: Habang kaugnay pa sa usapin teritoryo ng bansa, aminado ang naturang komisyon na kanilang ikinabahala ang lumutang na panibagong naratibo ng China. Sinasabi kasi na ilang scholar ng dayo ang bansa ng Batanes ay pagmamayari umano ng China bilang sakop raon ng Taiwan. Dahil dito'y binigyan din ni Agbayani III ng naturang lugar ay bahagi sa kinikilalang teritoryo ng bansa at iginiit na walang naitala sa kasaysayan nagkaroon ng presensya ng China sa Batanes.
8: Nabahala po tayo doon sa nabalitaan po natin na claim ng ilang scholars sa China na bahagi daw ng China or bahagi daw ng Taiwan ang Batanes. Precisely dahil sa binanggit nyo nga po na noon pa man, since 1783, part na ng Pilipinas ang Batanes. And even before that, wala namang evidence na sinakop yan o nagkaroon ng presensya ng pamahalaang Chinese doon sa lugar na iyon.
7: Nagdag niya ay, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ng China ang pang-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya naman ay, ibinagi ni Agbayani III ang isa sa mga patunay nagsasabing pagmamayari ng Pilipinas ang probinsya ng Batanes.
8: Ang pinakamalaking patunay na ang Batanes ay sa Pilipinas ay yung mga Ibatan dahil marami silang pagkakataon after 1783, nag-aklas sila laban sa pamahalaang Espanyol pero pinili pa rin nila maging bahagi ng Pilipinas. Sabi nga po nung kanilang congressman doon no, na ang mga Ibatan ay Pilipino, ang Batanes ay sa Pilipinas. At marami pong supporting na documents na magpapatunay na ang mga Ibatan has always chosen to be part of the Philippines. Doon po sa listahan ng mga delegado sa Malolos Congress, mayroon pong delegadong inihalal ng mga Ibatan para maging kanatawan nila.
9: This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, the trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
2: Pasok na sa semifinals ng FIFA World Cup 2026 ang kupunan ng Spain. Matapos itong pataubin ang Belgium sa isang thriller game kaninang umaga oras dito sa Pilipinas. Tinapos ng Spanish team ang laban sa score na 2-1 sa isang exciting game na ginanap yan doon sa Los Angeles Stadium. Naging bayani ng natural laro muli para sa mga Espanyol ang bench player na si Michael Merino at pinasok ng reserve striker ang winning goal sa ika-88 minuto ng naturang laban upang dalhin ang team sa finals. Samantala, maliban ho dito kay Merino, ay nagkaroon naman ng issue ng pagkakamali ng substitute goalkeeper ng Belgium na si Sin Lemens na nabigong saluhin ang malakas na sipa ni Pau Cabarsi mula naman sa midfield. Bago ito ay naging gitgitan pa ang laban ng dalawang kupunan sa unang parte ng naturang laban at ipasok nito si Fabian Ruiz ang puntos para naman sa Spain sa ika-30 minuto matapos na makuha ang rebound mula sa naunang goal attempt nitong si Dani Olmo. At sunod naman na nakapagpasok ang Belgium ng isang goal at nakuha ang equalizer sa 41 minuto sa pamamagitan ng header nitong si Charles de Ketelaere. At yan ay mula sa naging pasa nitong si Kevin De Bruyne at Timothy Castain. At gayunman mga kabombo, naging nanaig pa rin ho ang magandang opensa ng Spain hanggang sa maipasok na ang winning goal sa 88th minute ng naturang laban. Naging malaking dagok rin sa Belgium ang paglabas ng kanilang batikang goalkeeper na si Thibaut Courtois. Diyan ay sa 71 minuto matapos naman ang natamo na injury sa gitna ng naturang laban. Sa panahong ito mga kabombo, tiyak na ho yung paghaharap ng dalawang kupunan na Spain at France sa Grand Finals. Ang naturang laban mga kabombo ay tinuturing ngayon ng football analyst bilang heavyweight showdown sa World Cup, kaya't magiging mas kabang-abang ang ating mga updates sa FIFA World Cup 2026. Samantala, Sports News. Ito naman sa tennis mga kabombo, maghaharap sa 2026 Wimbledon Open ang dalawang tennis stars na sina Alexander Zverev at si Jannik Sinner. Naging matagumpay mga kabombo ang kampanya ng dalawang player matapos naman pataubin ang mga nakalaban nila na tennis players sa initial knockout stages. Huling nakalaban ni itong si Zverev, itong si Arthur Ferry at ang nanaig doon sa Roland Garros champion na sa tatlong magkakasunod na set 7-6, 6-2 at 6-4. Tinalo naman ni Sinner itong si Arthur Ferry sa tatlong consecutive sets 7-6 at 6-2, 6-4 para naman tuluyang umusad sa finals. Bagaman inaasahan mga kabombo na magiging malaking laban sa mundo ang naturang muling pagharap ng dalawa, hawak ni Sinner ang mas maraming panalo sa mga naunang pagharap sa tennis court. Bati nga sa official data ng Association of Tennis Professionals ay 10 panalo na ang hawak nito si Sinner, habang 4 lamang ang naibulsa ng kanyang katunggali sa pagharap nila sa ATP head-to-head series ng inaabangan din mga kabombo. Mas marami rin na major titles ang hawak ni Sinner kasama ng back-to-back Australian Open Trophy noong 2024 at 2025. Sa kabilang banda ay naging tanging ang Roland Garros na trophy ang naibulsa nito si Zverev at naipanalo niya noon pong nakalipas na buwan.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo, na irehistro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pinakamataas na bulto ng asupreng ibinuga ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 16 na taon. Nangyari ito bago ang ika-185 days ng tuloy-tuloy na eruptive unrest ng aktibong bulkan. Ayon sa ahensya, nagbuga ang bulkan ng hanggang 7,475 tons ng sulfur dioxide kahapon na maituturing bilang pinakamataas na bulto ng asupreng na ibuga ng bulkan sa isang araw. Maging noong Hulyo 9 ay na-rehistro rin ang ahensya ang hanggang sa 4,569 tons ng asupre. Ang dalawang magkasunod na araw ay ang pinakamataas na 2-day sulfur emission na nagawa ng naturang bulkan habang tuloy-tuloy itong nasa eruptive unrest category. Kung ikukumpara ang araw-araw na average ng mga ibinubuga ng bulkan na bulto ng asupre, umaabot lamang ito sa 2,300 tons. Posibleng ang biglaang pag-angat ng volcanic emission ayon sa ahensya ay isang babala sa panibagong eruptive activity sa hinarap, lalo na sa crater mismo ng naturang bulkan. Maaari ring lumala ito dahil sa kasalukuyang weather condition kung saan tuloy-tuloy ang pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Bicol Region.
2: Sa mga dagdag na balita, isinailalim ho sa heightened alert ang lalawigan ng Cebu alaman sa naging bantang ashfall mula sa Bulkang Canlaon at epekto ng habagat na pinalakas naman ng Bagyong Inday. Nagpulong itong sina Cebu Governor Pamela Bricuatro kasama ang mga opisyal ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang tiyakin ang kahandaan ng probinsya. Patuloy na binabantayan ng pamalang panlalawigan ang epekto ng ashfall matapos ang pagputok ng Canlaon noon pong 9 ng Hulyo na naitalayan kaya't nangailangan na magsuot ng face mask yung mga residente habang 2 katao naman ang naospital dahil sa hirap sa paghinga. Ayon nga sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuti na ang kalidad ng hangin noong Biyernes dahil naman sa naitalang pag-ulan, ngunit nanawagan pa rin ang lokal na pamahalaan na manatiling alerto ang publiko. Nakikipag-ugnay na rin ang Provincial Veterinary Office doon sa mga municipal veterinary offices upang masuri ang kalagayan ng mga alagang hayop na maaaring maapektuhan o naapektuhan ng ashfall kasabay na rin ng naturang pangyayari. Nagdulot din ng malalang ulan at malaking alon ang habagat na umiral at nakaapekto sa ilang bahagi ng lalawigan. Magbibigay ang Provincial Social Welfare and Development ng ayuda sa humigit-kumulang hot at tundaang mangingisda na hindi nakapagpalaot dahil sa masungit na lagay ng panahon. Naganda na rin ang naturang tanggapan ng food packs at iba pang mga relief goods para sa agarang pamamahagi doon sa mga naapektuhan ng lokal na pamahalaan. Kaugnay pa rin ng pangyayari itong pagsabog ng bulkan at ang masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyo na pinaigting din yung habagat na nakakaapekto sa iba pang parte ng ating bansa nitong mga nakalipas na araw, lalo na dyan sa bahagi po ng western section ng Pilipinas. At maging ang iba pang mga lugar ay naalerto din kapareho ng kondisyon dyan sa Central Visayas na nakaranas ng epekto ng masamang lagay ng panahon at ng pagbuhos ng abo na nanggaling dun sa bulkan na katabing lugar dyan sa Negros Island region, yung bulkang Canlaon. Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. Yung akusasyon kay Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay pinakamalakas daw na may tuturing ang aring ibato ng prosekusyon ayon sa lead prosecutor ng 2012 Corona Impeachment. May balita ang Bombo Radio Iloilo.
10: Itinuturing na pinakamabigat na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang usapin kaugnay sa kanyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang pananaw ni dating Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr. na nagsilbing lead prosecutor sa impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Sa panayam ng Bombo Radio kay Tupas, sinabi niyang sa usapin ng SALN, kapag ang yaman ng isang opisyal ay hindi tumutugma sa kanyang lehitimong kita bilang opisyal ng gobyerno, may presumption na ito ay ill-gotten o illegal na yaman. Ayon pa sa dating kongresista, may bataya na ang ganitong pananaw dahil nahatulan noon si Corona dahil sa kabiguang ganap at tumpak na ideklara ang kanyang malaking yaman sa kanyang SALN. Sinabi rin ni Tupas na hindi niya nauunawaan kung bakit sinimula ng prosekusyon ang paglalahad ng anyay pinakamahinang article of impeachment bago ang pinakamalakas na kaso. Para sa kanya, posibleng may palawanag ang Article 4 bilang mga pahayag na nabigkas lamang sa kasagsagan ng matinding galit at maaaring hindi ito umabot sa antas ng isang impeachable offense, partikular ang alegasyong grave threat na iniuugnay sa Vice Presidente. Anya, kung inuna ng prosekusyon ang pinakamalakas na article ng impeachment, maaari na sana itong naging sapat upang matapos ang paglilitis at hindi na kailangang talakayin pa ang iba pang articles. Gayunman, kung magiging magaling anya ang estratehiya ng prosekusyon at makukuha nila ang suporta ng publiko sa kabila ng kahirapang makakuha ng hatol na conviction, may pagkakataon umano silang magtagumpay.
11: Kung nalatag ng prosecution ang ebidensya nila na talagang malakas na malakas magaling, then baka mapag-iisip ang taong bayan, baka makuha nila ang public opinion and we have a 50-50 chance of winning kasi mataas rin ang 16 votes na in a threshold. It is very difficult. Pero with the support, for example, of the administration, at saka kung magaling na magaling ang presentation nila, at saka hindi nila papatagalin dapat, at dapat they should not waste their time dun sa mga mahinang articles. It's just a waste of time. Wala yun. Wala yun. Kung kaya nilang gawin ito at saka magandang strategy nila, then even if it will be difficult, i-convict, may chance. May chance, may laban.
10: Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
4: Ang Makabayan Block naman nanawagan na pabilisin ang pag-uusa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam dyan ang Bombo Radio Rojas.
12: Nananawagan ang Makabayan Coalition sa Senado na pabilisin ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte upang agad na mailahad sa publiko ang katotohanan at magkaroon ng pananagutan sa maisyong kinakaharap ng pangalawang pangulo. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Franz Castro, dating kinatawan ng ACT Teachers Party List at isa sa mga personalidad na sumusuporta sa impeachment complaint, sinabi nito na mahalagang hindi na patagalin pa ang paglilitis upang maiwasan ang pagdududa ng publiko at maipakita na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa. Ayon kay Castro, nagkababahala umano ang naging takbo ng unang bahagi ng paglilitis kung saan umabot sa 3 araw ang cross-examination sa unang testigo ng prosecution. Ani niya, ang mahabang pagtatanong ay nagdulot ng pagkaantala sa kabuang proseso ng impeachment trial kaya nananawagan ang kanilang grupo na maging mas epesyente ang pagdinig habang iginagalang pa rin ang karapatan ng magkabilang panig. Iginit ng Makabayan Coalition ang impeachment trial ay dapat isagawa ng mabilis, patas at transparent upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso at sa mademokratikong institusyon ng bansa.
13: Hindi na ganun ka-dragging. Biro mo, 3 araw yan. Ano? Isang witness pa lang yung nadinig. Oh, hopefully, matupad yung schedule kasi 3 witness yan sa July 13, 14, and 15. Sana matapos yan kasi meron pang isang NBI sa Cybercrime Division. Tapos meron pang taga-correctional. Tsaka nga itong si Attorney Lopez. So sana maging mabilis na dahil 11 days lang yung nilalaan ano, ng prosecutor.
12: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Samantala, ang prosecutors meron daw pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ano kaya ito? Alamin natin sa ulat ng Bombo Radio Kalibo.
14: May nilulutong bagong ebidensya ang House Prosecution Panel na ilalahad sa susunod na linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kabataan Party List Representative Attorney Renico at isa sa mga spokesperson ng prosecution panel na 3 o 4 na testigo ang kanilang ihaharap kasama si Attorney Zuleika Lopez, matagal ng aide ni Vice President Sara Duterte at Attorney Jeremy Lotto. Hiniling umano nila ang pagpapalabas ng subpoena laban kay Attorney Lopez dahil malaga at may kaugnayan umano ang kanyang testimonya sa mga alegasyon sa impeachment complaint. Inaasahan ding makakatulong ang kanyang pahayag sa pagtukoy at pagpapatunay ng mga dokumento at iba pang ebidensyang ihaharap sa Senate Impeachment Court. Ihaharapan niya ng prosekusyon si Attorney Lotto bilang testigo sa araw ng Lunes habang si Attorney Lopez naman ay nakatakdang tumestigo sa araw ng Martes. Maliban dito, magpapakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya kaugnay ng 4 articles of impeachment na may kinalaman sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Simula pa lamang ang kanilang presentasyon ng Article 4 at marami pa silang nakalinyang mga testigo.
15: Sa susunod na linggo, maaari pong 3 hanggang 4. So, andyan nga po si NBI agent, andyan din po si Attorney Zuleika, nandiyan din po yung incumbent NBI director at may isa pa. So, sila po ay will testify on the videos, the statements made by VP Sara in the videos and live streams of these press conferences. And yung surrounding events na nangyari po during that time. So, critical sila para ma-establish yung sa mga government agencies na nag-imbestiga at pinag-aaralan tong sinasabi nating national security threat. Dahil supposedly, wala po tayong nakikita sa kasaysayan, wala rin po tayong nakikita sa ibang gobyerno na may vice presidente o second in command na may ganong public threat.
14: Si Kabataan Party List Representative Attorney Reneco sa kanya naging payag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos, nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
4: Itong pahayag ng mga Chinese scholars sa Batanes, hallucination lamang umano. Ayon yan sa isang eksperto. May nakapanayama ang Bombo Radyo Kawayan.
16: Tinawag na baseless o walang basehan ng isang eksperto ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng teritoryo ng China ang isla ng Batanes dahil sa ito'y geographic extension umano ng Taiwan na kanila ring inaangkin. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Chester Cabalsa, security analyst at military diplomacy expert, sinabi nitong tila nag-hallucinate ang mga Chinese scholars na nagpahayag nito dahil batay sa kasaysayan at mapa ng Pilipinas, ang Batanes ay bahagi ng Cagayan Valley. Anya, very strategic ang location ng Batanes dahil sa malapit lamang ito sa Taiwan at kung talagang nais nilang makuha ng tuluyan ng Taiwan ay maari umanong unahin ng China ang Batanes. Gayon man, naniniwala si Cabalsa na hindi basta-basta ito makukuha ng China dahil sa illegal ang kanila magiging hakbang kung sakali at hindi rin umano ito papayagan ng mga ibatan na naninirahan sa lugar. Sa kabila ng paninindigan ng pamahalaan ay kailangan umanong palakasin ang presensya ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard at iba pang concerned agencies upang mapaigting ang seguridad sa Batanes. Ayon kay Cabalsa, ang importante anya rito ay ang desisyon ng mga residenteng naninirahan doon at kung sakali mang magkaroon ng referendum sa naturang isyu sa pamagitan ng United Nations, naniniwala siya na mas pipiliin pa rin ang mga ibatan na mapabilang sa Pilipinas.
17: Then unang-una, matagal na natin alam na ang Batanes ay part ng Region 2 no, ng Cagayan Valley at wala naman sa ating kamalayan at kasaysayan na ganun ng kwento o salaysay. No? At naniniwala tayo sa mapa natin ang Batanes ay parte talaga ng, ano, ng Pilipinas. Oh, so talagang baseless, ang tawag ko nga hallucinating yung claims na ganun sinasabi ng mga local Chinese academics.
16: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Oras natin, 8 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ilang flight ang kansilado ho at meron ding mga evacuation alert na ipinapatupad sa southern region ng Japan dahil doon sa bagyong Inday dito na may international name na Bavi at nakakaapekto sa ilang mga lugar diyan sa ating mga karatig na bansa. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
18: Nakaalerto na ang mga otoridad sa Japan dahil sa inaasahang pagdating ng bagyong Inday na may international name na Bavi sa timog na bahagi ng bansa. Ayon kay Miles Briones Beltran, ang Bombo International News correspondent sa bansang Japan, naghahanda na ang mga residente lalo na sa Sakishima Islands para sa posibleng matinding epekto ng bagyo. Aniya, inaasahan na magdadalang bagyong Inday ng malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Bilang pag-iingat, binigyan din ni Beltran na ang ilang airline ang nagkansila ng mga nakatakdang biyahe upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero habang ipinatutupad din ang evacuation alert sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Patuloy naman na nananawagan ang mga otoridad sa bansang Japan sa mga residente na sumunod sa evacuation advisories at iba pang safety measures upang maiwasan ang anumang panganib na maaring idulot ng sama ng panahon.
19: Sinabi natin torrential rain yung isang naipon itong ulan na ito ng isang buwan na ibabagsak niya lamang ito ng isang araw. So, mag-expect tayo dyan ng mga pwedeng pag-landslide na naman, no? So, ang ginagawa ng gobyerno ng Japan ngayon, mga kabombo, ay itong mga residente ay pinag-evacuate sila, no? Sa mga buildings na talagang protektado muna sila hanggang hindi nakakaalis sa kanilang lugar.
18: Para sa Bombura Track News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Ang labor group naman pinadeklara ng supervening event ang regional wage boards para sa mas mataas ng minimum wage. Ma-report ang Star FM Cebu.
20: Patuloy na hinihikayat ng Trade Union Congress of the Philippines ang lahat ng regional tripartite wages and productivity boards sa buong bansa na magdeklara ng supervening event upang mapag-aralan ang agarang pagtataas ng minimum wage sa kani-kanilang rehiyon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na dapat kumilos ang mga regional wage boards sa Cebu, Davao at iba pang mga lugar dahil paliwanag niya, hindi lamang Metro Manila ang nakararanas ng epekto ng krisis sa Middle East at ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Oñate, kung nagkaroon ng batayan para sa 85 pesos legislated wage increase in National Capital Region, dapat ding pag-aralan ng mga regional wage board ang pagbibigay ng aumentong kapantay o mas mataas pa rito. Samantala, sinabi rin ni Oñate na sa araw mismo na pag-anunsyo ng 85 pesos wage increase ay muling inihain ng grupo ang House Bill No. 88 na kasalukuyang nakasalang sa House Committee on Labor. Inaasahang tatalakayin itong muli matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makabuo ng substitute bill na ihaharap sa plenaryo. Panawagan pa dito sa pamahalaan na pabilisin ang pag-aksyon sa mga nakabinbing panukalang pabor sa mga manggagawa at tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin.
21: In the meantime, we continue to urge all regional wage boards, Cebu, Davao, Visayas, Mindanao, pati sa Luzon, na magdeklara ng supervening event. Kasi nung tumama yung Middle East crisis, hindi naman niya pinili na Metro Manila lang ang tatamaan. Tinamaan po yung buong bansa, kaya kailangan po pag-aralan at magpasa po ng kasing laki o mas malaki pa na aumento kaysa sa 85 pesos na ibinigay sa Metro Manila.
20: Mula rito sa lugsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga balita, impormasyon at iba pang mga tampok, mga kabombo at mga ka-Star Nation, mga special report at features para subaybayan ang ating mga palatuntunan. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Visayas Region, mapapakinggan at mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kayo naman ay naroon sa May Negros Island, bahagi po ng mga Karatig din na area, maaari po ninyong mapanood at mapakinggan, mapalatuntunan ng Bombo Radio at Star FM Bacolod sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung sa parte naman ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa bahagi ng Aklan, Bombo Radio Kalibo at doon sa area ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
4: At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
22: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM.
0: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
1: Star FM across the nation.
5: Sa palengke, may swerte.
23: May swerte? Sa palengke?
5: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
24: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
5: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
24: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
25: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
26: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
27: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila. 102.7.
1: The Philippines number one Star FM.
28: Mga awiting mai in love kayo.
29: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
28: Mga awiting para sa inyo.
29: It's all for you on Star FM.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of

102.7. Star FM.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!
9: Star!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Basta radio sa FM.
4: Alas na.

0: Eto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: The Star Nation! Woo! Oras natin!

17 star minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Yes! Ah, ito na. Alam mo ako merong mga masuswerte. Yes! Ito talaga yung swerteng-swerte. Girl, ang ating swerte sa Palengga 2026, week number 1. And bagong-bago ito ka, Sir Nation. Dahil naka-live po tayo ha. Sa Facebook page natin, 12.7 Star FM Manila. Kung nag-aabang ka, baka pangalan mo ang nabunot. At kung nandun ka rin kanina kasiyasyon sa Central Market, Santa Cruz, Manila, ay nako, may chance ka rin manalo. Naglalaki ang prizes natin. Congratulations sa ating week number 1. Ito na ha, ipa-flash po natin sa ating screen para malinaw na malinaw. Baka sabihin mo, hindi mo nakita. Ay, nako! Kaya naman, i-announce ko congratulations ha. Una, ang ating major prize winners ang makakatanggapan ng 5,000 pesos! Una-una! Siya po ay may winning proof of purchase na mula sa Sana Miguel Pil Pilsen. At ang kanyang address ay mula sa B24 L27 Monte Carlo Subdivision, Barangay Bangkal, Carmona, Cavite. Congratulations, Marcelo Dino Jr. Oy Marcelo, congratulations po. Again, Marcelo Dino Jr. ng B24 L27 Monte Carlo Subdivision, Barangay Bangkal, Carmona, Cavite. May winning proof of purchase mula po sa San Miguel Pil Pilsen. Congratulations, no? 5,000 pesos. At hindi lang yan. Punta naman tayo sa ating ating next major prize winner, ating second prize. Ay, may winning proof of purchase mula po sa Omega Painkiller. At mula sa 223 F. Rojas Street, 5th Avenue, Caloocan City. Aba naman, congratulations sa'yo, Evelyn Yao! Evelyn Yao ng 5th Avenue, Caloocan City, may winning proof of purchase mula sa Omega Painkiller. Ito naman tayo. Let's move to our next. Ating third prize winner. Ay, makakandagap naman ng 3,000 pesos. May winning proof of purchase mula po sa Efficacent Oil. At ang kanyang lugar ay mula po sa Leyte Street, Group 3, Area B, Barangay Payatas, Quezon City. Congratulations sa'yo, Tita Mata. Tita Mata, mula po sa Group 3, Area B, Barangay Payatas, Quezon City. Na may winning proof of purchase mula po sa Efficacent Oil. Congratulations! At naman, mag-move tayo sa ating mga consolation prize winners po dahil... Kung hindi man na nabanggit ang iyong pangalan sa ating week, sa ating major prize winner, punta naman tayo sa ating consolation prize. Ito kasi Nation, baka may chance ka pa dito. Makakatanggap po ng 1,000 pesos. Eto na, unahin na natin sa may winning proof of purchase mula po sa SARS Saya. At siya namalay mula sa Kamyas, San Miguel, Bulacan. Congratulations! Marcela Pruetcho. Perucho. Ayan. Makikita po again, consolation ha. Kitang-kita po sa ating screen. Ito po ang ating 1,000 consolation prize winners. Andyan si Marcela Pruetcho. Maria Evelyn Moral. Mula sa 150 Katuparan Street, Barangay Comu, Quezon City, na may winning proof of purchase na San Miguel Pil Pilsen. At ang ating isa pang maswerteng winner na may winning proof of purchase mula sa Holiday Beef Loaf mula sa 46 na Wasa West GBI, San Mateo Rizal. Congratulations, Edgardo Kimsay!

0: yun. Kasi radiation, again po, sa lahat ng mga nabanggit, sa lahat ng mga na-flash sa ating screen, ang awarding po natin ay sa Monday ng 10 a.m. Again ha, 10 a.m. po ng Monday, dapat nandito ka na at dala mo rin ang iyong photocopy, dalawang photocopy ng iyong valid ID.
1: Yeah!
0: Again, consolation ha. Congratulations po sa lahat nating major winners at ating consolation prize. Yes! Kung hindi ka man nabunot, meron pa po tayong mga prizes Lunes hanggang Friday. Abangan mo rin yan. At abangan mo rin, pwede ka sumali sa ating week number 2. Doon ka na lang bumawi, Kasir Nation. Again, eto po ating Swerte sa Palega 2026. Naka-live na tayo! Kaya naman, malalaman mo na rin, Kasir Nation, abangan mo palagi na every Saturday ang ating announcement ng ating mga major and consolation prize winners every week. Abangan mo yan, Kasir Nation, ha? And again, thank you so much sa lahat po ng mga pumunta kanina, nakisaya sa Central Market Santa Cruz, Manila. Kahit maulan, kahit mahangin, congratulations! And thank you so much! Yeah! Abangan mo pa ka, Sir Nation, ating mga susunod na winners. Dito lang yan sa ating, again, Swerte sa Palega 2026 natin sa'yo ng Star FM at Bombo Radio.
1: Yeah!
0: Oras na natin, 24 Star Minutes, makalipas po alas 4 ng hapon, 4:24 in the afternoon, ating Philippine Standard Time. Magbabalik itugan tayo. Dito lang mo yan sa 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
6: Hoy, be, tapos ka na ba sa assignment?
7: Yes, arat, radyo tayo.
6: Star FM ba yan?
7: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
6: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
7: Check nyo na, 102.7, dito ikaw ang star. Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
5: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
4: Twilight Zone on Star FM.
3: Twilight Zone on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 26 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Star Nation, mayroon na pong 5:26 in the evening or in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, eto na nga. Tayo po ay live na live sa Facebook. Pumunta po muna kayo dyan sa Facebook kung wala kayong ginagawa. Dahil eto na nga. Kanina lamang or simula kahapon, mga nakaraang araw, grabe na po yung pag-ulan dito pa lamang sa atin sa area sa Metro and Mega Manila. At syempre, nako, alam naman natin yung kaakibat nito na panganib sa ating lahat. So marami itong pwedeng dalhin sa atin na mga hindi inaasahan. Kaya naman, this afternoon, meron po tayong makakapanaya, meron tayong makakausap sa hapon na ito, no, para sa mga ka-Star Nation natin. So, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kung meron po kayong time, meron kayong free time, right now, pwede nyo pong puntahan ang 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan. At syempre, tayo ay live na live. At pwede rin kayong mag-react, pwede kayong mag-comment, at pwede nyo pong i-share itong ating live streaming. At right now, makakasama po natin ang head ng Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy ng Philippine Medical Association para samahan tayo at tulungan tayo na intindihin pa ang mga bagay patungkol sa dengue. Dahil alam natin na ang dengue ay isa sa mga sakit na pwede nating makuha, no? At dahil sa mga pag-ulan, pagbaha ngayong tag-ulan season. Kaya naman, let's welcome Dr. Erica Davilio ng Philippine Medical Association, head ng Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy. Hello po, Doc. Ayan, try nga natin. Hello po, Doc, ulit.
2: Hello po, sir.
1: Ayan, naririnig na po namin kayo. Yes. Doc, kamusta po?
2: Yes po, magandang hapon po ulit, DJ Herman, and sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa ating sa Star FM. Siyempre po, isang maulang hapon sa ating lahat. Yes. So, napanggit nyo nga kanina, panahon na ulit ng tag-ulan. And katulad nga nung sinabi nyo kanina, panahon na naman na ang dengue. So, dengue season na naman po.
1: Yes, Doc, siguro brief background lang po natin. Ayan, sa ano po yung may specification, tama po ba? Specification po ba 'yon ng sa pagiging doctor ganyan, anong organization ganyan?
2: Okay po. Pakilala lang po ako, yung Dr. Erica Tanya Davilio. So actually po I'm an active military doctor. So ako po ang chairman ng Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy ng Philippine Medical Association and ng End Dengue Coalition. So nabuo po ang grupo para po ma-achieve natin ang ating vision and mission na to end dengue deaths by 2030.
1: Okay po. Ay, Doc, eto po. Dahil nga tag-ulan na and so far it's July 2026. Kamusta po? Ano po ba yung latest updates dito sa Pilipinas patungkol po sa sitwasyon ng dengue?
2: Yes po. So sa ngayon, nakikita natin medyo bumababa yung kaso ng dengue. Pero hindi kasi natin siya pwedeng baliwalain at maging complacent sa nangyayari. We have to remember na ang dengue is pabalik-balik lang. Usually within 2 to 5 years, babalik siya ulit, magkakaroon ng outbreak. So sa panahon ngayon, hindi tayo pwedeng maging complacent. Pangalawa, dahil nga panahon na naman ng tag-ulan, so marami na namang magkakaroon ng mga breeding sites para sa dengue. So kailangan pa rin natin maging maingat at maging aware sa ating kapaligiran.
1: Doc, ano po ba ang sa mga hindi lang po nakakaalam, ano, though dengue, nandyan na po talaga yan at dapat alam talaga natin. Pero siguro paalalahanin natin yung mga listeners natin, mga kapwa natin Pilipino, kung ano po ba yung signs and symptoms. Ano po yung sintomas ng dengue At ano yung parang dapat talaga na pagtuunan ng pansin or i-check talaga ng ating mga kababayan? Doc, sorry. Ang dengue po ba ay sakit or is it a virus?
2: Yes, it is a virus po talaga. No? So meron tayong tinatawag na mga serotypes na nanggagaling sa dengue. So meron tayong iba-ibang klase ng serotypes. It is 1, 2, and 3, and 4. So kailangan nating malaman na ang dengue is lahat pong virus na to pwedeng paikot-ikot lang or palipat-lipat lang. So hindi tayo pwedeng magkampante na isang virus lang yung naikakalat nila. So pwedeng lahat ng virus na to is maikalat nila at the same time. Ang isa pa po natin mabibigay na trivia is usually ang babaeng dengue ang nagtatransmit ng virus. Yung tinatawag natin na Aedes aegypti, yung female o yung babaeng lamok, yung kumakagat at nagbibigay ng o nagtatransmit ng virus. Yan po. Isa yun sa mga kaalaman na pwede natin i-share sa ating mga nakikinig at nanonood po sa mga.
1: Ayun, so... Apo, so ito po...
2: Yes po.
1: Doc, ito po ba ay so kapag tatawagin po ito, is it dengue virus or dengue illness?
2: Yes po. Pwede po sa dalawa. So pwedeng dengue virus and dengue illness. It depends po doon sa sintomas na nararamdaman ng ating pasyente. Pwede kasi siya maging asymptomatic, pwede rin po maging severe.
1: So speaking of symptoms po, Doc, punta na po tayo sa mga sintomas. Ano yung parang dapat talagang i-check ng mga kababayan natin pagdating po sa signs and symptoms ng dengue?
2: Yes. So usually kasi ang dengue, ang sakit na dengue is minsan asymptomatic, no? Minsan hindi natin nararamdaman. Pero para siya mga flu-like illnesses. For example, nagkakaroon tayo ng fever, high fever, na usually rapid yung pagtaas ng temperatura. Pwede rin tayo makaranas ng pagsakit ng mata, pwede rin tayo makaranas ng pagsakit ng ating katawan. Dati, mas madalas yung nakakaranas tayo ng rashes sa buong katawan. Pero this past few years, napapansin natin, hindi na siya masyadong nagiging signs and symptoms ng dengue. Usually, ang nagiging signs and symptoms na yun nga, yung ang lagnat, mabilis at ang rapid na pagtaas ng lagnat. Siyempre, yun nga, yung pananakit ng katawan. Pero siyempre, itong dengue, pwede rin siya maging severe. So meron din tayo mga iba-ibang severe signs and symptoms. Ano-ano ba yon? Abdominal pain, pwedeng yung pagsusuka, and syempre yung liver enlargement. Kaya minsan, pag may mga pasyente tayo na nakakaranas na ng mga ganitong sintomas, importante na madala or dalhin ng magulang sa ospital. Bakit? Kasi isa rin sa mga pwedeng maging marker natin na malaman natin kung merong dengue, ang isang pasyente is yung pagtaas ng pagbaba ng platelet sa dugo ng isang pasyente. So importante talaga na pag ang pasyente is may lagnat na within 2 days, maganda na madala na siya sa ospital para ma-check up maigi ng ating mga espesyalista at ma-check ang kanyang dugo.
1: Ito the personal kong question kasi nung bata ako parang ang sinasabi talaga ng mga magulang ko sorry sa parents ko pero kailangan daw may goma na inilalagay sa aking sa aking arm tapos ihintayin daw yun kailangan mahigpit tapos kapag may namantal ibig sabihin daw noon possible ay dengue, tama po ba yun?
2: Yeah, so yung tinatawag na petechial rashes. So usually kasi mas mabilis siyang lumabas pagka hinihigpitan natin or pag naglalagay tayo ng yung mga ganong klaseng bandage, dun kasi nakikita kung mabilis yung paglabas ng mga petechial rash. So isa yun sa mga signs and symptoms natin na ginagawa. Pero sa panahon kasi ngayon, nagpabago na ang mga signs and symptoms. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga manonood na importante na pag ang lagnat mo is second day, madalas kinukonsider na agad yan na dengue. Kailangan na agad pumunta sa ospital kasi hindi na natin siya dapat baliwalain. Kasi kailangan na ma-check ang ating platelet or yung pwede rin matest for dengue virus. So may mga ginagamit tayong test kit pagdating sa ating dengue virus.
1: Mm-hmm. Ano po ba yung, yung mga bata po ba, mga sanggol o yung mga matatanda, yung vulnerable sa pagdating po sa dengue, Doc? I mean, sino po yung mas mapanganib or may panganib pagdating po sa dengue? Yung mga bata o yung mga matatanda po o yung mga nasa middle age?
2: Okay. So basically, lahat, all ages is delikado pagdating sa dengue. Hindi katulad dati na most of our cases is yung mga pilya. Pero sa ngayon kasi all ages nagkakaroon na ng dengue. Isa pa yun sa nakakalungkot kasi nga maraming namamatay ngayon dahil sa sakit na dengue. Hindi dahil sa hindi nila alam kundi napapabayaan. Minsan kasi yung mga simpleng mga sintomas kung kailang malalana tsaka pa nila dadaling sa ospital. So importante talaga na hanggat may maaga pa lang magpa-check up na agad sa ospital, kung 2 days na yung mga lagnat, importante na madala na agad sa ospital at makita ng expert.
1: Ayun, so wala talaga siya sa edad. Kapag nakaramdam ka ng sintomas, ipa-check mo kaagad. Ayan, maraming salamat, Doc. Pero ito, paano po ba ginagamot ang dengue?
2: Yes. So basically, yung mismo sa dengue virus, wala tayong gamot. Ang ginagamot natin is yung sintomas niya. So yung mga panghihina, pagbaba ng pagkulang ng ating mga hydration sa katawan, so yun yung ginagamot natin. Yung mga sintomas niya. Kaya importante nga na maalam tayo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya nga syempre, isa dun sa mga pwedeng makatulong para maiwasan lumala yung mga gantong klaseng sakit is of course yung vaccination. So isa yun sa mga ating isinusulong ngayon kasama ng Endemic Coalition yung pagbibigay ng vaccination kasi ginagamit na siya sa ibang mga bansa.
1: Mm-hmm. Speaking of vaccine, meron na po ba ulit vaccine dito sa Pilipinas or isinusulong nyo pa rin po siya sa mga oras na ito? Kamusta po ito?
2: Yes po. When it comes to vaccine po, no, so basically nung July 9, 2026 na Thursday, naglabas ang Food and Drug Administration ng babala sa ating mga mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi nga maraming lumalabas na mga peking dengue vaccine. So nakakalungkot kasi nga meron tayong second generation vaccine na nasa under ng pag-aaral ng Food and Drug Administration. So 2 years na siyang pinag-aaralan. And syempre, naghihintay lang tayo na ma-approve ang registration nito. So kailangan nating maisip kasi di ba nabanggit ko kanina, 40 countries na yung gumagamit. So siguro iisipin ng mga ibang nakikinig, bakit yung ibang bansa nagagamit na? Bakit tayo hindi pa? So kailangan nating malaman na ang iba-ibang bansa ay may iba-ibang mga regularidad or mga sinusunod na mga batas pagdating po sa pagpasa ng mga gamot, lalo na ng bakuna. Kasi iniiwasan natin na may hindi magandang mangyari. So ito pong gamot na TAC-003 or Qdenga is ang gawa ng isang Japanese pharmaceutical company na Takeda. So basically, safe siya sa mga bata at matanda. Ginagamit na siya ng 40 countries. Isa siya sa first dengue vaccine na in-approve ng European Union. And syempre, napasa siya ng World Health Organization. So dumaan siya ng pre-qualification. So pinag-aralan ang kanyang effectiveness, ang kanyang quality, and higit sa lahat yung safety, yung itong kaligtasan. Kasi importante yon na mapag-aralan lahat, lalo na yung kaligtasan sa ating mga pagbibigyan.
1: Doc, kamusta po ba ito with Department of Health or DOH?
2: Yes. So syempre ang Department of Health and kami rin is optimistic na maaprubahan itong bakuna. Syempre naghihintay pa rin tayo ng resulta from the Food and Drug Administration na maipasa itong bakuna na ito. Syempre pinag-aaralan pa rin nila. So hopefully dito sa ating bansa maaprubahan na siya kasi ang ating mga neighboring countries like Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, ginagamit na siya. And basically, yung mortality nila, yung mga namamatay sa dengue, is bumaba ang number. Dito sa atin, na hanggang ngayon is mataas pa rin. Na dapat sa isang kagat lang ng lamok, ng maliit na lamok, dapat walang namamatay. Kasi nga, diba, ang tinitreat lang natin is yung mga signs and symptoms. Na basically, pag lumalala, yun, pwedeng mag-cause ng death or mortality.
1: Yun. Maraming salamat, Doc Erica Advillo. Pero ito, finally, no, Doc, ano po yung message nyo po para sa ating mga kababayan, mga Pilipino, patungkol po dito sa dengue?
2: Yes po. So sa ating po mga kababayan, sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon, so importante po na maalam tayo sa mga signs and symptoms, maging aware tayo sa mga hindi at mga hindi dapat gawin, lalo na pag nakakaranas tayo ng mga signs symptoms. Lalo na po ngayon tag-ulan, alam naman po natin na ito yung high season kung saan pwede magkaroon ng mga breeding grounds sa mga mosquitoes. So dapat po panatilihin natin malinis ang ating kapaligiran. And number two, kung kayo po ay nakakaranas na ng lagnat, the second day, mabilis na pagtaas ng lagnat, huwag niyo pong kakalimutan na pumunta po ng ospital para po kayo ay matignan ng mga eksperto. Mas maganda na po na maging maagap tayo at iwasan na po natin ang mamayanan na mentalidad ng mga Pilipino. So, yun.
1: Ayun, maraming salamat, Dr. Erica Advilio, head po ng ADHOC Committee on Dengue Advocacy ng Philippine Medical Association. Doc, sana kapag may time pa rin po patungkol sa mga dengue o sa iba pang mga medical na usapin, sana mapaunlakan niyo po ulit kami. Maraming maraming salamat, Doc Erica Advilio, at sa mga ka-Star Nation natin. Maraming salamat, Doc. Ayan, finally.
2: Salamat.
1: Ayan. Sa mga Star Nation natin, sa mga listeners natin, nakausap po natin Doc Erica Davilio. Ayan, Davilio. Sa mga Star Nation natin. Ayan, ang Head ADHOC Committee on Dengue Advocacy ng Philippine Medical Association. Ayan, nako sa mga Star Nation natin, I hope meron kayong natutunan dito po sa ating pinag-usapan this afternoon. At nako, ingat-ingat ha. Nako, alam nyo na, pag dengue, alam nyo na dapat. Or pag tag-ulan na, alam nyo na dapat. No? May kaakibat po yan na panganib, no? Yung dengue. Yan, sa mga Star Nation natin. At syempre, nako, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa ating tugtugan, sa ating programang Twilight Zone. Nako, pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kilit. Bobola-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang ito. Right now, check your time. Meron na lamang po tayong 17 star minutes bago po sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:43 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Again, ako maraming salamat pa rin po no sa presence ni Dr. Erica Davilio, head po ng ADHOC Committee on Dengue Advocacy ng Philippine Medical Association. Ito pa rin po yan sa mga Star Nation natin. Balik tugtugan tayo. Ito po sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
4: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
5: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Oh, sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift pack. Jackpot.
4: Sa Grand Draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
5: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta. Bringing plant potential for life.
5: Pure Gold. Always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: May kasalanan.
1: German Bolero. Happy afternoon! Nako, mauna na nga talaga sa mga ka-Star Nation natin. Kaya naman, kapag ikaw, ano yung iniisip nyo? As in, pag-usapan talaga natin ngayon. Di ba? I mean, naiisip mo kapag umuulan sa school nyo, yun yung estudyante blues. Perfect! Hello man, mula po kay Freddy Aguilar. Estudyante blues ang inyong napakinggan. Ito lang po yun sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo! Hanggang dito na lamang ang ating pagsasamahan, pagbabandingan, pagbabulahan sa programang Twilight Zone. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Hoy, perfect no? Ito na nga sa mga ka-Star Nation naman natin na ano ba, may trabaho. Diba? Trabaho ka ba ngayon? Diba pag weekend, may trabaho ka ba? O ito na nga. Mga ka-Star Nation natin, mula po sa Men at Work, who can it be now? Perfect. Ikaw na ba? O siya? Who? Ito na po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. 102.7 Star FM. It's all for you. Again, ako pong inyong nakasama, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sesargo ng inyong kiliti. Like mo, share mo!

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon, araw ng Sabado, mga kabombo, Hulyo 11, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines binabantayan ang pag-usad ng impeachment trial. Ang Simbahang Katolika hinimok din ng publiko na bantayan diin ng gumugulong na paglilitis. Mga House Prosecutor naman, kampanteng pumapuro sa kanila ang matagumpay na unang linggo ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang pundasyon ng kaso laban sa pangalawang pangulo na nanatili umanong matatag. Ang Sandigan Bayan naman, ipinagutos ng independent medical exam kay Senator Rodante Marcoleta, habang si Senator Lacson kinwestiyon ang umano'y paulit-ulit na pagkakaospital ng mga individual o mga opisyal na nahaharap sa kaso. Sa ating weather report, abangan po mamaya mga storm signals. Sinalis na rin kasunod ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility nitong Bagyong Inday, pero mabibigat na pag-ulan na natiling nagbabanta hanggang sa araw ng Martes sa susunod na linggo. Sa provincial report, abangan din mamaya 7 katawang missing sa baha sa May Jose Abad Santos. Mga residente umaapelaan ng agarang ayuda. Abangan din sa ating international news mamaya si US President Donald Trump nagbilin na umanong bumbahin ang Iran kung siya ay mapatay. At sa ating FIFA update mamaya, magkakaumbo ang Spanish teenage football player gumawa ng kasaysayan sa pagpasok ng Spain sa World Cup semifinals. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Binabantayan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado ayon kay Episcopal Commission on Interreligious Dialogue Head Bishop Jose Colin Bagaforo. Ayon sa Catholic leader, dati nang nakabuo ang Simbahang Katolika at ang iba pang religious sector ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na aktibong nagbabantay sa social issues tulad ng impeachment trial. Sa panig ng Catholic Church, nanatilihan niya ang katayuan nitong pagpapanagot sa sinumang pinaghihinalaan o inaakusahang gumawa ng anumang krimen, anuman ang kanyang posisyon. Nilinaw din ng bishop na hindi kinukundena ang pangalawang pangulo o gumagawa ng stand o pagsuporta sa sinumang opisyal. Sa halipan niya, nais lamang ng simbahan na manaig ang batas at masunod ang constitutional process.
3: In the name of the CBCP Episcopal Commission on Social Action, ay ako ang namumuno ng interreligious dialogue at nakabuo kami ng Interreligious Leaders Council for National Transformation. At binabantayan namin at monitor namin ang ongoing impeachment trial. Hindi nagbabago ang aming katayuan sa ngalan ng ating simbahan na importante itong impeachment process na nangyayari ngayon. Hindi ito condemnation sa ating Vice President. Hindi kami gumagawa ng stand in favor of or against our Vice President, kundi ang ating itinataguyo dito ay yung ating konstitusyon.
2: Hinimok din ng Catholic leader ang publiko at ang mga kapwa alagad ng simbahan na hayaan lamang na umusad ang impeachment process habang binabantayan ang kaganapan sa impeachment court. Bahagituan niya ng itinuturo ng simbahan na pag-iral ng hustisya at pananagutan, dalawa sa mga pangunahing ipinaglalaban ng Catholic Church.
3: Hayaan natin na tumakbo itong impeachment process. Let the impeachment process, let the rule of law, no, gives its own verdict kung ano ba talaga. At palagay ko naman ang taong bayan ay will accept, no, after all ang tiwala ngayon ng ating taong bayan sa ginagawang impeachment process ay napakataas. Nakatingin silang lahat sa ginagawang impeachment process ngayon sa Senado. Ang simbahan natin ay walang ibang ipinaglalaban kung hindi yung tinatawag nating palagi natin naririnig, justisya, no? Justisya sa mga nangyari dahil sa mga allegations ng korupsyon at saka justisya yung mga inaccuse natin ngayon. At pangalawa, accountability.
2: Lagi pa rin po ay napahayag ng Bishop ng Kidapawan, si Kidapawan Bishop Colin Bagaforo. Samantala, nagkaroon naman ng mainit na isyu hinggil yan sa courtroom decorum matapos na punahin ni Senator Judge Panfilo Lacson ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tungol. Kauna pa rin po yan sa paalala sa mga senador na umiwas sa mga pahayag na maaari pong makapagkompromiso ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, lumampas umano sa kanyang katungkulan si Attorney Tungol nang maglabas ng paalala sa publiko matapos na mag-post itong si Senator Robin Hood Padilla sa depensa kay Duterte. Dahil dito binanggit nitong si Attorney Tungol ang Rule 18 ng Senate Rules and Procedures on Impeachment Trials, nagbabawal sa mga Senator Judge magbigay ng anumang pahayag na maaring magdulot ng impresyon ng pagkiling o bias dun sa kaso. Ang insidente ay nagbukas ng usapin sa publiko hinggil yan sa pagpapanatili ng impartiality ng mga Senator Judge sa gitna pa rin po yan ng impeachment proceedings. Naniniwala naman ang batikang abogado na si Attorney Jojo Lacanilaw na maaaring piliting dumalo si Vice President Sara Duterte sa ilang pagkakataon para personal na sumagot sa ilang kontrobersyal na isyong nakapaloob sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Attorney Lacanilaw, bagaman sapat ang presensya ng kanyang mga abogado o kanyang mga kinatawan para humarap sa korte, may mga pagkataon yan na may papaliwanag mismo ni Vice President Sara ang konteksto ng ilang mga isyo na iniuugnay sa kanya. Pangunahin dito anya ang tax record at ang financial capacity ng pangalawang pangulo at ng kanyang pamilya. Ayon sa abogado, maaring piliting dumalo ang Vice Presidente upang pagpaliwanagin kung bakit may pagkakaiba sa kanyang tax record at sa kanyang tunay na kayamanan. Kasama na ang bank transactions na umabot ng ilang bilyon, batay na rin sa naunang ipinakita sa House Justice Committee sa pamagitan niya ng Anti-Money Laundering Council. Sa ganitong isuan niya, mas maiintindihan ng publiko kung mismong ang pangalawang pangulo ang magpapaliwanag. Gayunpaman, ang pagpilit sa pangalawang pangulo dumalo sa korte ay nakadepende pa rin niya sa pagpresenta ng House Prosecution Panel sa kanilang argumento dahil dito rin ibabatay ng impeachment court ang magiging decision nito.
4: Siguro pag dumating na yung mga bank accounts, no? I mean, at kailangan explain yung mga bagay-bagay na maraming itatanong tungkol sa kanya, ano yung provenance ng pera na yon, bakit meron siyang ganong kalaking pera na dumaan sa banko niya na wala naman siyang negosyong malinaw at mukhang government salary lang naman siya. Maaring umabot tayo doon sa ganong question na tawagin siya para explain niya. Gusto niyang explain, ano? Yan ang mga bagay, mga personal bagay na siyang nakakaalam. Maaring tanungin siya doon. Siguro may mga tanong din doon na gustong tanungin ng prosecution. So yung mga possibility yun. No? Although may mga iba namang evidence na pwedeng dalhin talaga yung prosecution. In fact, yung defense na mag-iisip kung tatawagin nila dapat si Sara. Kasi kung hindi ma-explain nila, at walang iba explanation, kundi yung evidence ng prosecution, ay medyo lugi ang defense doon, diba?
2: Tiwala rin na batikang abogado na kinalaunan na ipapasabina ng House Prosecution Panel ang kontrobersyal na greenbacks na naglaman ng tax record ni Vice President Sara kahit pa naibalik na ito sa opisina ng Bureau of Internal Revenue dyan sa Quezon City. Ayon kay Attorney Lacanilaw na dating nagsilbi bilang spokesperson ay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serrano, noong isinailalim sa impeachment proceedings ang dating punong mahistrado, ipinabalik lamang ito ng impeachment court dahil sa kawalan ng custodial legis. Ito ho yung kustodiya sa naturang box ang impeachment court. Narito pa ang bahagi ng pahayag na Attorney Lacanilaw.
4: Kaya ang magiging proseso noon, ipapasabina yon ng prosecution. No? Magsasubmit sila sa court and then the court, the whole court will now decide. Magbobotohan sila, magde-debate siya ng katakot-takot. At magde-decide sila kung isasubpoena nila yung income tax returns, no? At that time, pag nanalo yung subpoena, mabubuksan na yung tax records. Ayaw lang sigurong buksan kaagad kasi nga may mga may mga limitations din sa tax code natin, ano? Hindi pwedeng i-publicize kasi yung mga income tax returns natin eh. So hindi mo alam kung binuksan mo ng alanganin yon ay isang issue na naman na dadali ng defense yun, ano, sa Supreme Court. Kaya siguro nag-iingat yung prosecution, definitely nag-iingat, hindi nila binuksan sa House eh. At iniisip nila ang Senate na magbubukas. Kaya lang nakahanap din ang Senate ng konting balaki doon.
2: Samantala sa iba pang mga development, mga kabombo, inayuan naman ni Juan Zambahan Convener, Attorney Howard Calleja, si Senator Rubin Hood Padilla na mag-review ng batas at mag-review ng mga kaso bilang paggalang sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador. Ginawa ng abogadong pahayag kasunod yan ang apela ng senador sa Senate Impeachment Court na payagang mag-observe sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa umuusad na impeachment trial. Ang dalawang nabanggit na senador, mga kabomboy, kasalukuyan pong nahaharap sa kasong blunder kung saan nakakulong sa Payatas City Jail o Payatas Jail si Estrada habang nasa Philippine National Police General Hospital naman si Senator Marcoleta. Ang Attorney Calleja, dapat ay pag-aralan muna ng senador ang itinatakda ng batas at hindi lamang nagpapanukala ng anumang posisyon o nagbibigay ng mga tinatawag na populist recommendation. Madalian niyang magrekomenda, ngunit kailangan ding unawain ni Senator Padilla na ang dalawang senador ay parehong suspendido dahil sa kanilang kinakaharap na plunder cases. Hindi dapat niya payagang makibahagi ang mga suspended senator sa proceedings o payagang mag-obserba at maghayag ng kani-kanilang observation sa umuusad na trial.
5: Eh, siguro si Robin should really study his law and his cases, no? Let him give due respect to his position na kailangan pag-aralan talaga, hindi lang kung ano-ano yung... You know, it's easy to have a populist stand na sabing pwede sila mag-participate. Pero ang tanong dyan, ang senador ay suspended. How can a suspended senator participate in any proceedings?
2: Dati na rin niyang hindi pinapayagang makibahagi sa proceedings ang mga suspended senator sa mga panahong nakakulong. Sina dating Senator Leila De Lima, dating Senator Antonio Trillanes IV, dating Senator at ngayon po'y Senator Dean, Senator Jinggo Estrada, at dating Senator Juan Ponce Enrile at iba pang mga senador. Kaya't hindi kailangan baguhin ang panuntunan o ang batas para lamang i-accommodate Sen. Estrada at Senator Marcoleta. Ngit ng batikang abogado, walang dapat exemption o exemption sinuman ang nakaupo o sinuman ang suspendidong senador.
5: Po ng mga nangyari, panahon ni ito, De Lima, kahit yung panahon nila JPE, nila Jinggo, yun, nakulong sila, si Trillanes, everything, eh pag suspended sila at pag wala sila doon, sila eh, hindi nakakapagsali, no? So I think hindi naman kailangan baguhin itong mga or gumawa ng bagong rason just to play with the populist vote, no? So ang sa akin lang, eh tama na suspended sila. So habang sila ay suspended, eh igalang nila yung kanilang suspension. Meaning, wala silang rights and obligations and anything to do with being a senator. At there should be no exception to that.

0: officer dahil sa munoy paglabag sa umiiral na batas at umiiral na panuntunan ng mataas na kapulungan. Ayon kay University of the Philippines Professor Attorney Michael Chu Jr., dati nang hindi nang hihimasok ang Supreme Court sa mga naunang impeachment trial na nangyari sa Pilipinas. Paliwanag ng batikang abogado, ang bagong manifestation ng grupo na Attorney Torion ay bahagi o karugtong lamang ng nauna nilang petisyon na kumukustyon sa pati-impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa nagsimula na rin ang trial anya, posibleng hindi na rin ito gaanong papansinin ng Supreme Court at hayaan lamang ang pagpapatuloy ng trial. Naniniwala ang abogado na dahil nagsimula na ang paglilitis at nakapagpresenta na ng mga ebidensya at testigo, tiyak na hindi na rin ipapabalik ng Korte Suprema sa dating sitwasyon ng kaso itong si Vice President Sara, taliwas yan sa hinihinging status quo ante order ng grupo ni Attorney Torion.
1: Kung pagbabasihan natin ng ginawa ng Korte Suprema sa mga impeachment na nakaraan ay hindi talaga siya nanghihimasok kapag nakapagsimula na or natapos na ang paglilitis. No? So lalong-lalo na dito na nasa kapangyarihan ng Senado ang paglilitis ay hindi na niya papakialaman ang pag-exercise ng power na ito. Lalong-lalo na gusto ko lang i-point out na yung ifinail ng mga abogado ay karugtong pa rin ng unang kaso na kanilang nilalabanan ng apat na impeachment complaints na ifinail sa House of Representatives. So in fact, hindi ito ang issue sa petisyon na unang nilang ifinail. So mas sa aking pananaw, base sa ginagawa ng korte dati, mas mahirap silang kumbinsihin na umaksyon dito sa manifestation or motion kung ano man ang kanilang isinumite. Dahil hindi naman ito ang original na issue sa original na petisyon na, na kanilang ifinail. At lalong-lalo na at nagsimula na ang trial, hindi na iyan ipapabalik ng Korte Suprema sa kung ano man ang sitwasyon bago nagsimula ang trial.
0: Bagay naman po ang napahayag ni Attorney Michael Chu, isa pong profesor mula sa University of the Philippines College of Law, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Update pa rin po tayo mga kaumbo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang House Prosecutors sinabi hong matibay ang pundasyon ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Yung pong unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, matagumpay umano. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
2: Bombo Genesis, naniniwala ang House Prosecution Panel na naging matagumpay ang unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos nilang mailatag ang mga pangunahing ebidensya kaugnay ng reklamong grave threats. Ayon sa prosecution team, nagsilbing pundasyon ang kanilang kaso ang testimonya ng National Bureau of Investigation Senior Agent na si John Mark Kalilong na nagpatunay sa pagiging authentic ng video kung saan umano'y nagbanta ang Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni mamamayan Liberal Partylist Representative Leila De Lima na ang unang linggo ng paglilitis ay nagsilbing paglipat mula sa mga alegasyon tungo sa aktwal na ebidensya. Anya, sa mga susunod na pagdinig ay maghahain pa ang prosekusyon ng mas maraming testigo at ebidensya upang higit pang patibayin ang kanilang kaso. Kaugnay nito, iginiit ni De Lima na hindi maaaring ituring na conditional threat ang pagbabanta sa buhay ng isang tao dahil nanatili pa rin itong grave threat sa ilalim ng umiiral na batas. Ayon sa kanya, may condition man o wala ang isang pagbabanta, hindi nito inaalis ang pananagutang kriminal ng sinumang gumawa nito. Dagdag pa niya, bahagi rin ito ng batayan ng reklamong betrayal of public trust na kasalukuyan dinididig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Leila De Lima.
3: Wala po, there's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Kapag manakot ang isang tao against another one, o kaya against the members of his family, and yung pananakot na yun is something that is amounting to crime, and that is really grave threats. Ano yung crime na tinatakot dito o yung pagbabanta? Ito yung pagpapatay doon sa Pangulo, sa First Lady, and the former Speaker. So, and with or without condition, kahit nga po maituturing na merong condition,

0: Yun na nga po yung kondisyon niya na kung mamatay siya, ay patayin ang Pangulo, First Lady, and the former Speaker, ay hindi pa rin ho yan nawawala sa definition o sa elements ng grave threats under the revised Penal Code.
1: Samantala, nilinaw naman ni Representative Chel Diokno na hindi layunin ang impeachment trial na tukuyin kung may nagawang krimen ang isang impeachable official. Anya, ang pangunahing layunin ng proseso ay alamin kung manatili pa ba itong karapat dapat sa manatili sa pwesto at maglingkod sa sambayanan. Kaugnay niyan, pakinggan na naman natin ang tinig ni Representative Chel Diokno.
2: Ang usaping impeachment ay hindi namang usaping criminal na kaso. Ang pinag-uusapan, ang pinakapuso ng isang impeachment case ay yung katampatan ng naglilingkod o yung fitness ng isang public servant na maglingkod sa kanyang posisyon. Pagdating sa impeachment, syempre, ang pinag-uusapan natin ay yung pinakamatataas na mga posisyon sa ating pamahalaan. Kaya ang mata na dapat gamitin natin dito sa Article 4 pagdating sa threats ay ito ba ay batay sa ebidensya? Will this establish that the Vice President is fit or not to hold her office? Ayun po.
1: Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa Senado sa Lunes, Hulyo 13, kung saan inaasahang maghain pa ang House Prosecution Panel ng karagdagang mga testigo at ebidensya upang patibayin ang kanilang reklamo.
3: Luisa?
1: Yes, Bombo Genesis.
3: Gaano kahanda naman ang prosecution panel sa susunod na linggo, especially with Attorney Zulaika Lopez na napasampina na kung sakali mang dadalo? Kasi knowing or considering yung relasyon ni Attorney Lopez sa opisina ni Vice President Sara Duterte, Mabuisa.
1: Yes, Bombo Genesis, sa pakikipag-usap nga natin dito sa House Prosecution Panel, particular dito nga kay Representative Leila De Lima at Representative Chel Diokno, sinabi kasi nila sa atin na tuloy-tuloy naman yung kanilang mga pagpupulong. Actually nga ay kahit merong dalawang araw sa isang linggo na hindi nga magkakaroon ng trial, nag-uusap pa rin itong mga member ng House Prosecution Panel para nga pag-usapan yung mga evidence at lalo na yung mga testigo na iaharap nga nila for this for the next week, Bombo Genesis, kasi may isa pang NBI na official na hindi pa naharap na dapat sana ay noong unang linggo nga na itong impeachment trial. So tuloy-tuloy naman as well as yung kanilang pakikipag-coordinate doon sa mga private prosecutor, Bombo Genesis.
3: Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Isa.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Weather update.
3: Sa mga nag-aabang sa ating weather report, magkakabumbon, nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon ang bagyong Bavi, dati hong Super Typhoon Inday. Tuluyang natukoy sa lokasyon na 680 kilometers sa hilaga ng Itbayat sa probinsya po ng Batanes. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers bawat oras at yung pong pagbugso ay umaabot ng hanggang sa 170 kilometers bawat oras. Habang kumikilos ito pahilagang kanduran sa bilis na 40 kilometro bawat oras. Bagaman wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo, patuloy namang nakakapekto sa bansa ang southwest monsoon o ito pong hanging habagat. Kabilang po sa mga pinakaapektadong lugar, mga kabumbo, ang ilang lugar dito po sa bahagi ng Luzon. Patuloy naman na nagbabantay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ho ng publiko. Samantala, kaugnay pa rin po sa ating weather report, nagbabanta ang tuloy-tuloy na pagulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon pong araw hanggang sa araw ng Martes, July 14, sa susunod na linggo na po ito. Batay sa forecast na nilabas ng State Weather Bureau, maapektuhan ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Pilipinas na inaasahang magdadala ng mga serye ng pagulan. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Sa ngayong araw hanggang bukas, July 11 hanggang July 12, mararanasan po ang 100 to 200 millimeters ng ulan. Yan po sa probinsya ng Bataan o Zambales, Bataan at probinsya ng Occidental Mindoro. Mararanasan naman ang 50 hanggang 100 milimetro ng ulan sa May La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental, Mindoro, Romblon, Barindoque, Palawan, Antique, Aklan, Capiz Province, Iloilo Province, Guimaras at ang probinsya ng Negros Occidental. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, July 12 hanggang sa July 13, mga kabumbo, maranasan pa rin ang 100 hanggang 200 milimetro ng ulan sa may probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Aabot naman ng 50 o 50 hanggang sa 100 milimetro ng tubig ulan ang inaasahang bubuhos sa mga susunod o sumusunod na probinsya. Kinabibilangan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, ang probinsya ng Romblon, Palawan, Antique at ang probinsya ng Aklan. Samantala, sa July 13 hanggang July 14, Lunes hanggang Martes na ho ito, mararanasan pa rin ang 100 hanggang sa 200 milimetro ho ng tubig ulan sa probinsya ng Zambales. Medyo mas mababa na ho ito o kukunti kumpara sa mga makakaranas ng ganitong bugso ng ulan ngayong araw hanggang sa araw ho ng Lunes. Samantala, sa natura pa rin pong period, mararanasan ang 50 hanggang 100 milimetro ng tubig ulan sa probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga at Occidental Mindoro. Dahil sa maraming bahagi na ho ng Pilipinas ang dumaranas ng pagulan ngayon pong Linggo, ibinababala ng Weather Bureau na ang tuloy-tuloy na ulan hanggang sa susunod linggo ay maaari pong magdulot ng malawakang pagbaha at malawakan o serye ng pagguho ng lupa. Sa kaugnay pa rin development, mga kabumbo, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na umabot pa rin sa 865 pasahero, mga truck driver at mga cargo helper ang na-stranded sa iba't ibang mga pantalan sa Pilipinas dahil pa rin po yan sa masungit na panahon. Kasama rin sa na-stranded ang 210 mga rolling cargo, 5 vessel at 3 motor bangka. Sa Southern Tagalog, naitala po ang 263 mga pasahero at 28 rolling cargo. At hindi po nakabiyahe habang 114 naman ang vessel at 118 motor bangka ang pansamantalang sumilong o nakisilong. Sa Northwestern Luzon, may 20 vessel na nagkubli sa mga pantalan. Sa Southern Visayas naman, 9 na rolling cargos ang na-stranded at 2 vessel naman ang nagkubli o nakisilong. Sa Bangsamoro Region naman, umabot sa 220 pasahero at 1 vessel ang na-stranded sa Bungao Pier. Sa probinsya ho ng Palawan, naitala ang 57 mga pasahero, 7 rolling cargos at 4 na vessel na hindi po nakabiyahe habang iba pang mga vessel ang na-stranded sa iba't ibang mga pantalan mula ho dito sa May Luzon hanggang sa may bahagi po ng Visayas at sa may bahagi ng Mindanao. Sa Kabuuan, mga kabumbo, batay po sa datos ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority, 59 na pantalan ang naapektuhan ng masamang panahon. Naitala ho ng Coast Guard ang 865 individual na pasahero, 210 mga rolling cargos at mga 5 vessel. Kasama rin po dito ang ilang mga motor bangka na stranded. At pansamantalang nagkubli ang iba sa kanila habang pinapalipas ang masungit na panahon.
5: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
6: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
7: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
5: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Oras natin, mga kabumbo, 29 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga balita ho tayo, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Independent Medical Examination para kay Senator Dante Marcoleta upang matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang patuloy na pananatili sa may Philippine National Police General Hospital. Inatasan ng korte ang University of the Philippines Philippine General Hospital Director o ang kanyang kinatawan na suriin ang senador sa loob ng 3 araw at magsumite ng report o ulat kung may sapat pang dahilan para manatili si Senator Marcoleta sa paggamutan. Ayon sa mga doktor ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, bumuti na ang kondisyon nitong si Senator Marcoleta at maaari na siyang bumiyahe kung magsusuot ng face mask. Ngunit inire-recommenda pa rin manatili siya sa ospital hanggang makumpleto ang kanyang antibiotic treatment. Nauna nang iniutos ng Sandigang Bayan ang paglilipat kay Marcoleta sa New Quezon City Jail. Ngunit hindi pa ito naipapatupad dahil nanatili siyang naka-confine sa Philippine National Police General Hospital. Naharap nga si Senator Marcoleta mga kabumbo sa kasong blunder at tatlong paglabag sa anti-gift law. Kaugnayan ng umuloy 75 million pesos na hindi po idineklarang donasyon noong 2025 elections. Kaugnay din po niyan, kinwestiyon din ni Senator Panfilo Lacson ang kanya'y paulit-ulit daw na pagkakaospital ng ilang mga kilalang personalidad kapag ka nahaharap sa warrant of arrest o nasa site in contempt. Inayag ito ni Senator Lacson nang tanungin hinggil sa pagkakaospital ni Senator Rodante Marcoleta na nahaharap nga sa mga kasong blunder at graft sa Sandigang Bayan. Ayon kay Senator Lacson, matagal na anyang kanyang napapansin na kapag ka may inaaresto o kinocontempt, nauuwi ang mga ito sa ospital at tila lumalabas lamang ang kanilang mga karamdaman kapag ka nailalabas na ang kanilang warrant. Binanggit din ng senador ang kanyang naunang pahayag sa Twitter nagsasabing bawal magkasakit, mahalang gamot, bawal magka-warrant, baka magkasakit. Anya, ang obserbasyong ito ay batay na rin sa mga tanong ng publiko kung bakit ang ilang personalidad na nahaharap sa kaso ay sa ospital dinadala sa halip na agad isinasailalim sa kustodiya ng mga kulungan. Tinutukoy ni Senator Lacson ang pagkakaospital nila dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan at Senator Rodante Marcoleta na kapo nahaharap nga sa mga kaso dyan sa may Sandigang Bayan. Oras natin, meron na lamang tayong 29 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ang publiko hinimok na makiisa sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Meron pong isasagawa na tinatawag na busina para sa West Philippine Sea. Panawagan po ito ng mga leader ng mga mangingisdang Pilipino. May update po dyan si Bombong Gran Hilario.
8: Hinimok ng Atenito Coalition ng publiko na makiisa sa pagdiriwang ng ika-10 taon anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016. Binigyan din na Rafaela David, convener na nato ng koalisyon, na mahalagang hindi malimutan at patuloy na alalahanin ang tagumpay natamo ng bansa. Kinilala kasi ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang karapatan ng Pilipinas pagdating sa pinag-aagawang teritoryo na West Philippine Sea. Kung kaya't ang isa sa mga leader ng mangingisda at co-convener din ng koalisyon na si Roberto Cadodoy Balyon ay nanawagan na mag-isa rin sa mga aktibidad upang kontrahin ang pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas.
9: Sa darating na adose ay nananawagan kami sa lahat ng mga Pilipino, lalo sa hanay namin mangingisda na sasama kami sa anibersaryo na ito. Lahat ng mga bangka, maliit man o malaki na nandoon sa West Philippine Sea, susumama tayo sa panawagan, sa anong paraan, mag-ingay tayo, panawagan West Philippine Sea. Atin ito, hindi ito sa China, ito sa mga Pilipino at hindi sa mga Chino, no? So, 'yon ang ano namin at hindi natin may ginagawa ngayon ng gobyerno, pero dapat tayong mamayang Pilipino ay lahat tayo ay sumama dito kasi sovereignty, kabuhayan at resources at kinabukasan ng ating kabataan ang kasalalay dito bilang mga Pilipino.
8: Naniniwala naman si Rafaela David na ang paninindigan sa teritoryo ng bansa ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o grupo, bagkus anya'y dapat lahat ay kasali at nakikisa. Whole of nation approach daw ang nararapat mangyari upang maiparating sa dayuhang bansa na ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas.
10: Yung mensahe natin sa ating pamahalaan ay at gayon din sa mga mamamayang Pilipino, let us remember that international law is on our side and the global community has already recognized our rights in the West Philippine Sea. Panghawakan po natin ito. We need a whole of nation approach. Ibig sabihin, all hands on deck. Mapa mga Pilipino na nasa gobyerno, mga Pilipino na nasa civil society at private sector, lahat tayo ay may papel para iparinig sa China na ang West Philippine Sea ay atin.
8: Dagdag pritoy, hinikayat ni Cadodoy Balyon ang lahat ng mga mayroong sasakyan na bumusina at mag-ingay bukas ng 12 ng Hulyo. Hiling niya na maipakita ng mamamayan ang suporta at pagdiriwang ng bansa sa pagkapanalo sa Arbitral Tribunal, 10 taon ang nakalilipas.
9: Yes, yes. Inikayat natin ang lahat ng mga Pilipinong may mga anumang ori ng sasakyan, magpandagat man o panglupa. At sa darating na July 12, magsisimula tayong magbubusina o magsigawan tayo o may mga kaya, may mga leaflets tayo or mga placards or mga signage or mga tarps na lahat ng lugar kung kaya natin ibigay yung ating treaties, ibig sabihin ng treaties, time, talent and treasure na sasama tayo sa panawagan at anibersaryong ito na West Philippine Sea, atin ito.
8: This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, the trusted source of news and information. Boss Radio Bombo!
3: Sa halos kaugnay pa rin pong development, magkakabumbuhin na mo naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice. Ang usapin, ukol yan sa kanilang bagong pahayag na bahagi ng China ang Batanes. Ayon kay Justice Carpio, hindi uurungan ng Pilipinas ang naturang kaso at isama rin sa pagtalakay ang usapin sa Kalayaan Island Group at ng Bajo de Masinloc. Mas makabubuti sa China kung kaya nilang patunayan ang lahat ng pinagsasabihin ng kanilang mga scholar hinggil sa pagiging bahagi ng Taiwan ng Batanes na direkta namang iniuugnay sa jurisdiction ng China. Hindi kasi uubraan niya na basta na lamang inaangkin ng China ang alinmang teritoryo na nais nilang mapasakamay at ito ay ang Batanes Group of Islands. Samantala, kinumpirma rin ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may nilulutong bagong security arrangement ang gobyerno ng Pilipinas para huyan sa malayang pangingisda ng mga Pilipino o mga Pilipinong mangingisda sa may Bajo de Masinloc na bahagi naman ng West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Teodoro, ayaw muna niyang idetalye ang plano upang hindi ito makompromiso at matiyak ang pagpapatupad ng bagong measure. Paglilinaw pa ng kalihim na ang nasabing security arrangement ay hindi isang joint fishing kasama ang China. Binigyang din ng opisyal na nananatili ang commitment ng pamahalaan na itulak ang mas idiin pa ang territorial integrity ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Sa iba pang mga updates, mga kabumbo, nilinaw naman ng National Union of People's Lawyers na hindi miyembro ng grupo. Itong si Attorney Amado Virgil Ligutan, ang isa po sa mga private prosecutors impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ho ng turang grupo ang paglilinaw kasunod dyan ng isang post itong si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson at Dr. Lorraine Badoy na nag-uugnay kay Attorney Ligutan sa National Union of People's Lawyers at sa grupong Lumaban na itinalaga ng Anti-Terrorism Council bilang teroristang organisasyon. Gayunpaman, mariing pinabulaan ito ni Secretary General at Human Rights Lawyer Attorney Christina Conti. Ayon kay Conti, hindi miyembro ng naturang grupo itong si Attorney Ligutan at mali at mapanirang paratang ang mga pahayag nitong si Dr. Badoy. Sinabi rin ni Conti na karaniwan umanong nabibiktima ng red tagging ang mga abogado na humahawak ng mga kaso sa karapatang pantao at kumakatawan sa mga sektor na nasa laylayan ng lipunan tulad ng mga mahihirap. Ang National Union of People's Lawyers ay isang pambansang samahan ng mga abogado na humahawak nga ng mga kaso may kaugnayan sa karapatang pantao at pampublikong interes. At matagal nang itinatanggi ang mga akusasyong nagsisilbi itong legal front ng grupong komunista. Wala pa namang inilalabas na pahayag si Attorney Ligutan kaugnay ng mga paratang nitong si Dr. Badoy.
5: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa nagpapatuloy pong pagtutok ng Bombo Radio Philippines sa FIFA World Cup 2026, magkakabumbo, malapit akong matapos ang quarterfinals. Dalawang laro na lamang po ang hinihintay natin para tuluyang matapos ang quarterfinals. Yan po'y gaganapin bukas at gaganapin sa araw ho ng Lunes. Or dalawa ho bukas, ano, hanggang sa Lunes ho na madaling araw. And pagsapit ho ng Martes, ay uusad na po ang semifinals ng FIFA World Cup 2026. Kasabay pa rin ang ating pagsubaybay sa naturang torneo, gumawa ho ng kasaysayan ang 18 anyos na teenage football player ng Team Spain sa pag-usad ng naturang kupunan sa semifinals ng 2026 World Cup matapos ang isang thriller game laban sa Belgium kanina hong umaga. Sa paglalaro ng forward na si Lamine Yamal sa quarterfinals match, opisyal niyang naitala ang kanyang ika-anim na appearance sa World Cup sa edad lamang po na 18 o 18. Dahil dito, siya na ngayon ang kauna-unahan at pinakabatang manlalaro sa buong kasaysayan ng football na nakagawa nito sa edad na 18. Isang record na hindi po nagawa maging ng Brazilian legend na si Pele noong kanyang kapanahunan. Bago ang makasaysayang World Cup journey nitong si Yamal, dumanas pa rin siya ng hamstring injury. Iyan po'y naganap noong Abril ng kasalukuyang taon, ngunit mabilis siyang dumaan sa medical procedure o medical process. Sa kanyang unang World Cup tournament, nagawa ho niyang magpasok ng isang goal sa kanyang unang laban bilang starter kontra ho yan sa kupunan ng Saudi Arabia sa initial stage ng naturang match. Samantala, dahil yan sa kanyang kontribusyon at sa solidong laro ng Team Spain, formal na ngang pumasok sa World Cup semifinals ang naturang kupunan. Ito ang kanilang unang pagkakataon mula ho noong mag-champion sila noong taong 2010. Ipinagdiriwang nga ni Yamal ang kanyang ikalabingsyam na karawan sa July 13. Ilang araw humula ngayon, yan po'y isang araw lamang bago sumabak sa semifinals ang Team Spain. Haharapin ho ng naturang team ang Argentina na pinamumunuan ng football legend na si Lionel Messi.
5: Bombo International News.
3: Sa ating international news, nagbilin na umano si US President Donald Trump sa kanyang mga adviser na bumbahin ang Iran kung siya ay mapaslang. Sa isang panayam, sinabi ni President Trump na kung may mangyari sa kanya, dapat umanong bumbahin ang Iran sa antas na hindi pa nito nararanasan. Maalala lang noong Pebrero ng taong 2025, nauna na rin sinabi ni US President Trump na mabubura ang Iran kung siya ay papatayin. Bagaman itinanggi niya ang mga ulat ukol yan sa panibagong plano ng Iran na ipapapatay siya, iginiit ng US President na patagal na siyang pangunahing target ng naturang bansa. Maalalang nagbanta rin ang Iran na gaganti kay Trump matapos ang pag-utos nitong drone strike noong 2020 na ikinamatay nga ni Qasem Soleimani. Yan ay dating commander ng Quds Force ng bansang Iran. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, update pa rin po tayo. Dito pa rin sa atin pong panalo, yung tinatawag na victory ng Pilipinas dyan po sa may West Philippine Sea. Ang legal justification ng China sa pag-angkin ng Batanes daw, hindi raw papasa sa pandaigdigang korte. Ayon yan sa mga eksperto. Makibalita ho tayo kay Bombo Cindy Grida.
11: Naniniwala si Sea Life Project Director Ray Powell ng Stanford University na hindi papasa sa international scrutiny o pagsusuri ng pandaigdigang korte ang legal justification ng China kung saan pilit nilang ginagawang batayan ang pag-angkin sa Batanes Island. Matatanda ang ibinabato ng China ang issue sa boundary o limitation talks sa pagitan ng Japan at Pilipinas para umano magkaroon ng basihan at palabasing legally justified o may legal na katuwiran ang kanilang mga isinasagawang pagkilos. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Sea Life Project Director Ray Powell ng Stanford University.
12: So I think the Batanes issue for the Chinese is an attempt to do something that its activities on the water demanded, but they had a very hard time justifying. So they really wanted to be able to lay claim to waters east of the Bashi Channel. They wanted to have patrols there. They wanted to, and they wanted to blame it on someone else. So they blamed the Japan-Philippine delimitation talks. And they wanted something to hang their hat on to say that it was legally justified. Now, I don't think that their legal justification based on ownership of the Batanes Islands is going to survive any kind of international scrutiny.
11: Ngunit ayon kay Powell, sa gitna ng pag-uugnay ng China sa Japan ay wala umanong nakikitang banta mula dito at iginiit na tanging ang China lamang ang nagpupumilit na magpalakas ng presensya sa mga islang sakop ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang naging pahayag ni Sea Life Project Director Ray Powell ng Stanford University.
12: China is doing those things. They are asserting their jurisdiction by way of their Coast Guard patrols. They announced that they were sovereignty patrols, and the scholars who were assembled came up with exactly the position they believed their government wanted them to come up with.
11: Kung kasaysayan lang umano ang pag-uusapan, ay maraming beses na nitong napatunayan, particular nasan o Treaty of Washington, kapanahunan ng Espanyol na ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Dagdag ni Powell na ipinapakita umano ng China sa kanilang mga panibagong hakbang ang kanilang ambisyon na gumawa ng sariling naratibo sa anumang pag-aangkin na gusto nilang isulong na walang matibay na legal na batayan. Inihantulad niya ito sa mga nauna ng pag-aangkin sa ilan pang bahagi ng bansa na patuloy namang tinatanggihan at kinokontra ng Pilipinas at ng buong international na korte.
4: Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron na lamang kung tayong 15 minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Naka-sick leave si Health Secretary Teodoro Herbosa matapos sumailalim sa knee replacement surgery ayon kay Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Kinumpirma ni Domingo na nagsimula ang sick leave ni Herbosa noong Hulyo 6. Ayon kay Domingo, naging matagumpay ang sinagawang operasyon at kasalukuyan nang sumasailalim si Herbosa sa physical therapy at rehabilitation. Sa kanyang pahayag, ibinahagi rin ni Herbosa ang kanyang larawan habang suot ang damit na may nakasulat na Numi. Habang nakalive si Herbosa, pansamantala namang nagsisilbing officer in charge ng Department of Health, si Undersecretary Domingo. Dinilaw naman ni Domingo na karaniwang proseso lamang ang pagtatalaga sa Chief of Staff bilang officer in charge kapag kapansamantalang hindi magampanan ng kalihim ang kanyang tungkulin at agad itong natatapos sa oras na nakakabalik na ang kalihim sa trabaho. Hindi naman sinabi ni Domingo kung kailan inaasahang makakabalik sa tungkulin si Secretary Herbosa. Samantala, mariing kinundena ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon. Ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresulba ng mga umiiral na usapin dyan sa may West Philippine Sea at sa Indo-Pacific region. Anyang paglulunsad ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar nang walang pakundangan sa posibleng idulot nitong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat din hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholar na nagpapalabas nga na ang bahagi umano ng China ang lalawigan ng Batanes. Ayon kay Representative De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at maituturing na maling propaganda. Kaugnay nito ay muling nanindigan ang pamahalaan na higpitan pa ang pagbabantay at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, lalo ho dyan sa mga pinag-aagawang karagatan. Samantala, oras natin, meron na ho tayong 14 minutes na lamang bago ho sumapit ang alas 7 ng gabi. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may General Santos. Or dyan sa may bahagi po ng Cotabato, mga kabumbo, meron pong tatlong individual ang nasawi. Apat po ang sugatan sa dalawang serye ho ng pamamaril sa Cotabato City. Sa loob lamang po ito ng isang araw, ngayong araw ng Sabado. May update po dyan ang Star FM Cotabato.
13: Tatlo katao ang nasawi habang apat ang sugatan na sa magkahiwalay na insidente na pamamaril na naitala sa loob lamang ng isang araw ngayong Sabado sa Cotabato City.
14: Una rito ang pamamaril bandang alas 3 na madaling araw kanina sa San Pablo Barangay Rosario Heights 11 kung saan nasawi si Ibrahim, 40 years old, residente ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte at Aldrina, 40 years old, residente ng Estero sa Mother Tamuntaka, Cotabato City. Sugat naman ang tatlong babaeng biktima na kinilala na sila alias Ada, Emma at Juana. Batay sa paunang investigasyon, magkaangkasa sa isang Yamaha NMAX ang dalawang lalaking biktima habang magkasakay naman sa isang Honda Click ang dalawang babaeng biktima ng pagbabarilin sila ng mga hindi pa nakikilalang sospeka. Na-recover sa lugar ang mga basyo ng bala mula sa M16 na rifle at 9mm na baril. Samantala, bandang alas 11:20 naman na kaninang umaga, nasawi ang 39 anyos na si Sura Fakadir Pasandala na habang sugatan ang kanyang 16 anyos na anak na si Dustin kanina. Matapos din silang pagbabarilin sa kahabaan ng LR Sebastian na Barangay Rosario Heights sa 10 Cotabato City. Ayon sa pulisya, magkaangkas ang mag-ama sa isang Honda Clica ng lapitan na ata paulit-ulit na napaputukan ng mga salaring sakay rin ng motorsiklo. Pinaniniwala ang kalibre 45 na baril ang ginamit sa insidente.
15: Alam po natin na nangamba po kayo, nagkataon po na nagkaroon tayo ngayon ng shooting incident na nangyari po ngayong araw po, no, dalawa. So, naintindihan po namin yung concern ng karamihan regarding po sa incident, but ang Cotabato City Police Office po, ina-assure po talaga namin na magkaroon po talaga ng maximum effort po ng security, secure public safety po tayo at magkaroon po ng maayos na peace and order sa ating lungsod. Ano? So ini-intensify po talaga natin yung patrolling, checkpoints at saka yung intelligence-driven operation natin.
13: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombo Cherry Consing and this is a Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Samantalang pagtuturo naman ng West Philippine Sea sa mga bata at pagsasama nito sa lahat ng mga talakayin, susiraw sa pagkontra sa malakas na propaganda ng China. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
16: Itinuturing na ang pagpapalakas ng sistema ng edukasyon upang mapalawak ang kaalaman at patriotismo ng mga kabataan sa bansa ang isa sa mga pinakamabisang paraan upang mapigilan ang propaganda ng China kaugnay ng West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Rolly Distura na siyang may akda ng I Love WPS o Iloilo Legislative Ordinance for Values Formation through Education on the West Philippine Sea. Sa ilalim ng landmark ordinance na ito, inatasan ang pagsasama ng mga paksang may kaugnayan sa West Philippine Sea sa basic education curriculum sa buong lalawigan ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Distura, sinabi niyang hindi dapat tumigil ang mga Pilipino sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at may umiiral na pandaigdigang desisyon na nagpapatibay sa karapatan ng bansa rito. Ayon kay Distura, dapat magsimula ang pagpapalalim ng pagmamahal sa bayan sa loob mismo ng tahanan, kasabay ng pag-alala na ang pinakamataas na antas ng pagmamahal ay ang pagmamahal sa Diyos at sariling bansa. Sinabi pa niya na kung mismong mga Pilipino ang nagtatalo tungkol sa West Philippine Sea at kinukutya ang mga naninindigan laban sa China, tiyak na mananaig ang interes ng ibang bansa. Ang pahayag ng opisyal ay kaugnay ng 10th anibersaryo ng Landmark 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa sovereign rights ng Pilipinas sa sarili nitong Exclusive Economic Zone at Continental Shelf sa West Philippine Sea at nagpawalang bisa rin sa 9-line claim ng China.
17: Maski sa bahay natin, ipaintindi natin kasi yan ang basic dapat gawin natin mga Pilipino. That we have to love our country. Highest degree of love is to love our country and our God. So, yan dapat ang ilagay natin. Huwag tayong hihinto na ituloy natin yan. Kasi pag tayo huminto, pag magduda tayo sa ating claims, ayong iso Pilipino ay nagdi-discussion against each other about the West Philippine Sea, eh sino ang nananalo kundi ang sa kabila.
16: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Samantalang pag-usad naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, positibo raw na hakbang sa pananagutan ayon sa isang dating mambabatas. May update dyan ang Bombo Radio Coronadal.
18: Positibong hakbang para sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni dating bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Zarate, ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang matiyak na may accountability ang mataas na opisyal ng gobyerno sa taong bayan. Bagamat naantala ang paglilitis ng halos 2 taon dahil sa mga usaping legal, sinabi niyang mahalagang umusad na ang proseso upang maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga ebensya. Binigyang diin din ni Zarate na ang isa sa mga sentrong usapin ng impeachment complaint ay ang umano'y betrayal of public trust o paglabag sa tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Nananawagan naman siya sa publiko na tutukan ang impeachment trial Dahilan niya, ang pananagutan ng mga pinuno ay mahalagang bahagi ng demokrasya at magkatutulong sa mga botante sa paghusga ng mga magiging lider ng bansa.
19: See what will happen in the coming days kay first witness man lang na-present pa lang sa prosecution under the Article 4, ara sila sang 11 days. So may 8 days pa sila to present in the coming days. No? In fact, next week, ginpasubtina na nila si Attorney Zulaika Lopez.
20: Correct.
19: No?
20: Yeah.
19: Kay other than Vice President Sara Duterte, siya ang isa ka pinaka-central nga personality during that press conference na the alleged threats were uttered by the Vice President.
18: At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal. Ako si Bombo Rachel Lutang, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
21: Bombo Sports News.
3: Sa ating sports news, magkakabombo pumirma ng maximum extension ang 7-foot center ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Maabot sa $252 million ang kontrata nitong si Wemby sa kanyang rookie extension na magtatagal ng 5 season dyan sa NBA. Kalakip nito ay ang player option sa 5 season. Ang naturang contract provision, mga kabombo, ay magbibigay ho sa kanya ng pagkakataon na pumili kung manatili siya sa San Antonio sa kanyang 5 taon o kung hindi man ay tuluyan ng lilipat sa ibang koponan sa NBA. Batay sa report ng mga insider ng National Basketball Association, pumayag si Wemby na pumirma ng 25% na maximum sa halip na 30% na supermax extension matapos ang serye ng mga pag-uusap at serye ng mga negosasyon. Kung natuloy sana ang supermax extension, naabot sana sa $303 million ang halaga ng kontrata ni Wemby sa loob ng karagdagang 5 taon na kanyang pananatili sa San Antonio. Ang kontrata ng Bagitong Sentro ay ang 3rd pinakamalaking rookie extension sa kasaysayan ng National Basketball Association. Natiling pinakamaliki rito ang naging extension noon ni Cade Cunningham sa may Detroit Pistons at itong si Evan Mobley sa Cleveland Cavaliers. Kung babalikan ang pagtatapos ng 2025 to 2026 season, nagawa ni Wembanyama na dalhin ang San Antonio sa postseason sa tulong ng magandang win-loss record at yan po'y 2nd pinakamagandang record sa Western Conference. Umabot din sa finals ng NBA ang San Antonio matapos itong pataubin ang defending champion na Oklahoma City Thunder sa conference finals sa Western. Ngunit tuluyan din itong natalo ng koponan ng New York Knicks.
21: Bombo Business News.
3: Samantala sa ating business report, inirunsad ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Kim De Leon ang Department of Budget Compass o Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Ito ang kauna-unahang digital transparency platform ng Pilipinas para yan sa impormasyon tungkol sa pambansang budget. Pinasinayaan ni Pangulong Marcos ang platform at yan po'y upang higit pang palakasin ang transparency at accountability at ang paglabas ng statistics sa pamahalaan sa pamamagitan po yan ng pagbibigay ng public o sa publiko ng mas madaling access sa impormasyon kung paano inilalaan ang ginagastos na pundo ng gobyerno. Sa pamamagitan po ng Department of Budget and Management Compass, maaaring masubaybayan ng mga Pilipino ang budget allotments, mga obligations at mga tinatawag na disbursement ng mga ahensya ng pamahalaan dahil sa isang searchable platform na sumusuporta sa layunin ng administrasyon na magkaroon ng bukas, responsable at transparent na pamamahala.
21: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Sabado, mga kumbong. Ating pong ibabahagi sa inyo ay yung pong resulta ho ng trading nitong nakalipas na araw ho ng Biyernes, ang huling araw po ng trading ngayon pong Linggo ito. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 52 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman katumbas ng 47 pesos and 66 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 40 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan mga kabombo ang programa ng mga ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio at ang Star FM, meron po silang sariling social media pages na pwede po ninyong i-follow, pwede po ninyong i-like, at pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa Mindanao area, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Diyan sa may Davao Region, Region 11, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kabayan natin diyan sa may Cagayan de Oro City at mga katabing lugar. Para ho sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province, nariyan ang Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal para ho sa mga Ilonggo. Samantala, karagdagan pa rin, diyan po sa may bahagi ng Bukidnon, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay, at sa ibang bahagi ng Mindanao, nariyan ang Star FM Zamboanga, ang Star FM Dipolog, at diyan sa may Cotabato area, ang Star FM Cotabato. Mga kabombo, sama-sama ho tayong manalangin, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
0: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Larito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
20: Like mo! Share mo!
22: Basta Radio, Bombo!
23: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
24: Bombo Radio Philippines.
23: Your trusted source of news and information.
22: Basta Radio Bombo!
23: Star FM,
25: the best music station across the nation.
26: Kwelang-kwela ng mga DJs.
25: Ang galing sa information.
23: Fully digitalized. It's all for you.
27: Star FM across the nation.
28: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
29: Basta Star.
30: Babe! Buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
31: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
30: Mula dito sa Lucena City.
31: Hanggang dito sa Ortigas.
30: Ramdam namin, nakapiling namin ang isa't isa. Kahit LDR kami. Dahil sa 102.7 Star FM.
32: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
33: Star FM.
34: Star FM.
35: Star FM.
23: Star FM. It's all for you.
36: Star FM.
37: Sa palengke, may swerte!
38: May swerte? Sa palengke?
37: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
37: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nation.
2: 9 series of 2026.
4: Play live Baccarat with real live dealer
5: or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
6: Bet 88, your ultimate.

0: Playground. Gambling's for 21 years old and above only.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

cool ka lang. Ano ba? Anong tama? Awiting, cool ka lang. Mula po sa Prettier Than Pink. 18 star minutes kasi Rain Nation makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Hello! Kamusta naman ang iyong Sabado? Uy, Sabado pala no. Hindi ko na, akala ko nga Monday. Kanina, akala ko Monday. Ano ba naman yan? Anyway, ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe, papunta sa kung saan-saan, o kaya naman, babalik na sa kanilang tahanan. Ah? You're going home! Sana all! And again, Kasri Nation na, thank you so much po sa lahat ng mga nakijoin kanina sa ating first palengke draw natin sa ating swerte sa palengke. Naku, sino po mga blines? Bless, ganun dapat, blessing sa palengke. Oh, kamusta ka naman? Congratulations. Okay ba mga ano natin? Ang mga nanalo. Congratulations again. Kung hindi ka man nabanggit kanina, meron pa naman, maghulog ka for week number 2. And panoorin mo rin, nag-live tayo kanina Kasir Nation ha, para po sa mga winners, major

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
3: Basta radyo sa FM?
5: Ayos na!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
1: Taro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Mia and Mariah Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
1: Christie Store, Phase 1, Purok 4, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Ano ang kinabisado mo nung high school ka? Sa dami ng mga pinapagawa. Diba nung high school? Tapos marami din pinapakabisado yun, girl. Lalo na kung meron ka pang oral recitation. Basta may ganun eh. Ay, girl, alam mo, nalala ko pa noon, yung bubunot ka pa ng... sa may bubunutin ka. Kung ang mabunot mo ay ganitong topic, dapat alam mo rin kung paano i-discuss. Kapag blanco yung nabunot mo, ibig sabihin, pwede mo i-discuss kahit ano. Ikaw ang magde-decide. Kaya lahat kami that time, nananalangin, Lord, nawa po yung blankong papel ang makuha. Kasi isa-isa, lahat talaga mag-oral recitation. Isip ko lang naman, kasi ang pinakamahirap kabisaduhin para sa akin, Gasernation, na ay yung chemistry. Periodic table! Girl, hindi ko yan tinapos. Hindi ko siya tinapos na kabisaduhin. Hanggang doon lang ako sa hydrogen. Hindi, kasi, di ba, world map, Philippine map, ano pa ba? Yung mga cities, bukod sa major, tapos meron pang cities. Capital pala tawag. Di ba, capital ng isang bansa. Kaya dati kabisado ko yung mga Philippines, yung mga lugar-lugar, and also the whole map, no? Bonggacious ka dyan, nag-aaral ka ng mabuti. Pero speaking of kabisado, alam mo kung saan ka mas magaling kumabisa? Pag yung taong yon gusto mo. Kasi pag may gusto kang tao, kinakabisado mo yung mga little details niyan. Halimbawa na lang, Kasernation, no? Bakit nga ba importante to know the little details ng taong mahal mo or taong bet mo? Kahit ganun na lang, bet mo, ganun. Una, kapag inalam mo yan, nagiging foundation din ito ng deep emotional intimacy. Ah! Grabe naman yan. Akala ko, interesado lang kasi siya, kaya kabisado niya. Yun pala, may ganun pa, no? Deep emotional intimacy. Wow. So, number one, nagbibuild nga siya ng emotional intimacy. Kapag naalala mo, halimbawa, ay, gusto niya pala ng may sugar. Yung coffee niya, ay, ayaw niya pala ng matamis. Yung coffee, ganyan. Ay, ito pala yung paborito niyang movie, yung mga patayan. Yung mga ganun-ganun. Ay, ayaw niya pala nito. Of course, Kasernation, that person will feel valued. Oh, na, ay, nagpe-pay attention siya. Ito pa. Kapag na-understand mo yung mga... Asensya na, Kasernation, ha? Ngumunguya? Kalang, may candy pack. Ayan, mag-ano tayo, ASMR ng crunch. Gusto mo ba yun? Siyempre, no, prevents niya. And bukod sa pinaprevent, nare-resolve niya yung conflict. Mas madaling mag-communicate effectively, lalo na yung mga personal triggers. Lalo na kung nagkwento siya sa'yo, no, ng something sa buhay niya. Naalala mo. Alam mo na ano yung dapat iwasan. Alam mo yung dapat gawin. And it's really a good feeling then to have someone na alam yung dapat at hindi dapat gawin kapag kasama ka niya. And also, it creates shared experiences. No, naalala niyo yung mga anniversaries. Meron kayo mga joke na kayo lang ang nakakaintindi. Diba? Alam mo yun? And also, nagkakapag-produce din siya ng spontaneous joy. Ay! Joy to the world ang atake natin, Kasernation, no? Kapag alam mo yung specific na gusto at hindi nila gusto, of course, nakakapagbigay ka rin ng personalized support dun sa taong yun. Whether it's bringing them comfort food, kapag sila ay nasa stress yung araw nila, Or kapag yung mga ganung bagay, yung mga unexpected na gift pala, yung nakakapagpasaya sa kanya. May mga pa-milty-milty, ganun. Kahit magastos, sige na lang. Of course, it feels good and appreciated. You feel seen, you feel valued, you feel winner, ganun. Ka-winner. Iba pala. Star Nation pala to. Kasi hindi siya ng oras natin na 39 star minutes, makalipas mga alas 8 ng gabi. Kaya naman, it's good to extend an extra effort, no? To learn, to kabisado yung mga details about sa taong gusto mo, kaya sa mahal mo, kung kayo na, di ba? Effort din. Ayaw niya pala nang ginugulo siya kapag busy siya. Edi wag ipilit. Kasar Nation, dyan ka na muna. We are up until 12 in the midnight. Happy Saturday. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
2: FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground. One music, one

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM! Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

Yan ang Awiting Angels Like You mula kay Miley Cyrus. Ay, nako talaga. Angels Like You Can't Fly Down Here With Me. Lungkot nun, no? 6 minutes po bago maglis 9 ng gabi. 8:54 in the evening at the Philippine Standard Time. Thank you so much kasi radiation ko sa pagbisita sa akin, ha? Sa mga pumunta po. Sa mga nag-tune in sa atin tonight, more blessings to come. And we have more time to go because we are up until 12 and midnight. Good radiation! Tuloy-tuloy ang ating tuk-tukan. Kasama mo ang yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. At magbabalik na tugtugan na tayo muli. So here's a song mula naman kay Rob Daniel. Awiting, napapakinggan mo kahit saan. Ang version ni Rob Daniel, nandito ako. Dito lang mo yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

di ba? Perfect ng ating. Perfect. Ako, with you, napakinggan mula po sa Bee Gees, I Started a Joke. Hala, lagi na lang joke. Nakoras po natin 36 star minutes makalipas ng 10 ng gabi. Hi! Magarang evening sa mga nakasagap ng sariwang hangin, ng malamig na hangin, at sa mga naulanan po kanina, ano? Ako, ingat po sa ating lahat at... Hindi, nakaalis na ng ano eh. Alam ko paalis na ang bagyong Inday. Kaya nakaalis na, inelbow na siya. Naka-exit na girl sa PAR, sa Philippine Airtime Responsibility. Sa Philippine Area of Responsibility. Philippine Area of Responsibility. Responsibility. Ganon! Anyway, ngayong gabi, pag-usapan muna natin about ulit sa pag-ulan. Kasi alam naman natin, alam mo ang July, hindi dapat to nutrition month. Dapat to typhoon awareness month or flood awareness month, kung sa totoo lang. Kasi tandang-tanda ako kasi nation every July, dito pumapasok yung mga bagyo, ganun. Dito na nag-i-start yung tag-ulan. Pero bago ang lahat... Ulanin muna. Pakiulan na po ng Heart React ang ating Facebook Live tonight. Heart mo na yan. I-share mo na rin para mas marami ang mag-heart. At madagdagan pa ang mga nagko-comment sa atin ngayong gabi. Dahil pag-uusapan natin, kung magkakaroon ka lang naman ng super extra power, tapos gusto mong tulungan ang Metro Manila. Halimbawa, no, nasa province ka, pero nakikita mo sa balita yung hirap ng mga nasa Metro Manila dahil sa traffic, walang masakyan, baha. Imagine kasi tradition, ha, hindi pa naman super lakas yung ulan dito sa Metro Manila, pero sobrang baha na sa EDSA, sa Quezon City, sa Manila, yan, Quezon City or Manila, baha na. So, bilang isang Pilipino at concerned na tao, Kasradition, ang ating tanong for tonight, ano ang uunahin mong baguhin, no, tuwing tag-ulan sa Metro Manila? Number one, drainage system, pag-commute, or traffic management? Ayan, napindot ko pa. Kanin dito, ito nga, kasi ang daming barado. So, kapag barado ang isang bagay, ang daming bumabara. Kaya anong magandang unahin na ayusin dito sa Metro Manila? Drainage system, yung pag-commute, like kung may masasakyan ba, or yung traffic management sa atin. I-comment mo na yan habang ako po ay magbabasa ng mga naunang sumagot dahil talaga naman palong-palong. O pwede lang ako mamigay ng 100 pesos na migay na ako. Sa mga sumasagot sa atin palagi. Pero basahin ko na po ang ating una. Sabi niya, dapat kapangyarihan na tuparin. Tuparin ko ang birthday wish ni Cara David. Girl, sa mga hindi po nakakalam ng wish niya, search nyo na lang kung anong wish niya noon. Basta bago siya mag-blow ng kanyang cake, sabi niya, wish ko po sana ang lahat ng mga huwag ganon. Halata tayo. Huwag ganyan. Alam mo nang sunod. At sabi niya, tao. Hoy, tao ang kanyang uunahing ayusin. Dahil, lahat naman ng yan, tao ang namamahala. Dahil kahit isa lang ang babaguhin ko, yung number two, pwede. Ganun pa rin ang kalabasan. Kung kaisipan ng tao, babaguhin, lahat yan magiging maayos. Kung para sa lahat, ang iisipin nila, hindi yung aayusin ko, kung aayusin ko tong sa akin, bahala sila sa kanilang gawain. And asa ng kalalabasan, damay din siya. Kung matraffic o magbaha. At kung tao ang babaguhin ko, ang kanilang pag-iisip. Lahat sama-sama sa maayos na paraan at walang pag-iimbutan o walang mag-aaway.
Diba? Totoo yan ha, sa tao talaga. Yung mga nagkakalat, yung mga mahilig magtapon ng candy, ng balat ng pinagkainan niyang siopaw na 39 pesos, o yung mga balat-balat ng kung anek-anek na tinatapon lang dyan sa jeep, aba may mga nakikita akong ganun. Ay, pagkakain niya sa jeep, ay, sabay tapon si Ate Kerr! Oh no, tsaka hirap din. Paano nga ba, dumadami na yung mga tao, dumadami rin yung mga basura. And napapansin din natin, kung saan yung area na mabaha, is because wala kasing drainage system doon. Kahit na dito sa Ortigas, mga ti, mga ma'am and sir, no? Merong baha na actually doon pag may ulan. Kasi walang drainage. Ewan ko ba? Ang kulit nga ng mood dito sa Ortigas eh. Minsan, akala mo, brown out. Wala, hindi mo alam kung nagtitipid lang ng kuryente o ano. I don't know. Kaya, yeah, totoo to, sa tao, lalo na no, yung mga tao nasa taas, yung mga tao may kapangyarihan, of course, kasi sila yung may ability na magbigay ng provision, mag-change ng something, and hopefully they did. And hopefully they will do something, no? Kahit na nakaka-disappoint ang mga people, ang mga bagay-bagay, we still hope for the best and we pray for the best. Kasi yun na yun. Yun lang talaga ang sagot. Si Lord na bahala sa kanila. Si Lord ang bahala mag-yug-yug. Yug-yug sa kanila. Ano naman po ng sunod? Sabi niya, hi, oy! Hi, gandang gabi, DJ ko. I miss you very much. Wow. Na para bang hindi nagkita kagabi. Nagkita? I mean, sa live. Kayo naman. O para sa akin, ang una ko po na ayusin ay ang buhay ko. Same. Tsaka. Hindi. Sabi niya, una niya raw ayusin yung daan patungo sa puso mo. Aroy! Para po maganda ang daloy nito at walang mga kaabala sa mga gustong pumunta at mag-invest nito. And at para mapayapa ang biyahe ng ating mga pangarap sa bawat araw, na ating mga tinatahak at maayos ang kalakaran ng ating lugar, lalo na dyan sa lugar na kung saan ako nagmahal. Ito na nga. Kaya sinasabi ko kay ate ko eh. Lugar kung saan daw siya nagmahal, nabuo, nabuo ulit ang puso, ha ha ha. Lahat na sa maayos at walang kalat kung saan kagaya ng nararamdaman ko sa inyo. Ano? Ikaw lang at wala lang iba, DJ ko. Ang pangalawa, yung mga transportasyon ko, paano kita pupuntahan? Ah! At bibigyan ng oras. Ito naman si ate ko, akala ko seryoso. Nakamonitor ang lahat ng mga nakabiyahe. Always fun. Good evening. Maulan maaraw. Have a nice trip. Thank you so much. Ingat din po palagi, ate. Ito naman ang sunod natin. Sabi niya, ay! Nagkasunod ang dalawa! Kasar Nation, nood kayo ng live natin para makita mo itong mga ito. Ang mga kasar Nation. Para sa akin, mawala na ang traffic at masamang tao. Pero ikaw, Miss Yvonne, sana matutunan mo rin akong mahalin. Aray ko. Good evening, everyone! Ikaw ang paborito. Amen! Thank you so much, Kuya. Ingat ka palagi at alagaan mo sarili mo. Thank you. Ikaw din, alagaan mo sarili mo, ha? More power and God bless you too. Sunod naman natin, sabi niya, drainage. Oh, diba? Taga Metro Manila din to, no? Si ate ko, drainage muna ang unahin ko, DJ Von. Kasi lahat ng problema nagsisimula sa baha. Pag binaha na, sumasabay na yung traffic. Tapos, nauubos yung masasakyan kasi hindi makadaan. Domino effect na yun. Isipin na lang natin na drainage to wala ng baha, tutuloy-tuloy ang biyahe, to hindi ma-traffic, to may masasakyan pa rin. Pag naayos mo na yung drainage, solve na yung root cause. Yung transportation at traffic management, mas madali na ayusin after. I thank you. I love it, girl. You got it. You got the logic. You got the answer. Tapos na po ang ating live. Maraming salamat! Ano naman ang sunod? Sabi niya, public transportation. Muna
Ah, public transportation naman si ate. Para maayos. Ay, thank you, Lord. Alam niyo mga bi, sorry ha, nag-chat na yung nanay ko. Sabi niya, okay na yata. Girl, wala kami wifi, simula kahapon! Ang hirap pala noon. Kasi wala rin signal sa lugar namin, so ang hirap mag-commute. I mean, magbubook, hindi, basta. Oh, ito na sabi ni ate ko, public transportation muna para maayos ang traffic. Kasi lahat ng yan ay problema. Hindi kasi inaayos ng mga nakaupo sa gobyerno. Kinukuha nila ang pondo, corrupt. Ayan, thanks DJ Von, maulan na gabi. Salamat po. Thank you sa inyong rant, no? So, si ate, para sa kanya is public transportation. Kasi nga, ang dami mga tao na i-stock. Alam mo yun, pag-uwian, kung hindi, yung iba kasi naka-work from home, baka hindi nakaka-relate. Hirap pag-uwian. Kung saan malapit ang lugar, yun yung walang masakyan. Diba, taga Pasig ka, pumunta ka sa another Pasig area, wala kang masakyan, girl, ang hirap. Halimbawa, taga Makati ka, pupunta ka ng Ayala, wala rin masakyan, mahirap. Buti lang may MRT, kaso nga lang, MRT, di naman siya overnight. Titiisin mo yung siksikan, yung mahabang pila, kaysa sa walang masakyan, diba? Kasi mapagod ka, may stress ka na lang sa pagsakay. Wag lang sa nak-steady ka lang. Kasi mahirap din yun. Nagugutom ka na, gagastos ka na naman. Diba? Ito yung nangyayari sa a typical day of a normal Filipino citizen. Normal? May abnormal ba? I mean like yung regular worker or basta tao, ganun. Normal citizen. Tao, ganun. At yung sunod, sabi niya, number one daw na ayusin ay drainage system. Number two, public transportation. Number three, commute. Okay. Yun lang. Yun lang? Di nga. Thank you so much, kuya. Pero para sa akin, feeling ko drainage system din. Oh, hirap kasi. Ang daming basura. Ang daming mga, alam mo yun, yung mga plastic. Ay, nako po. Dami pang plastic ng mga parcel ninyo. Hindi na alam saan ilalagay. Ito yung sunod, sabi niya. O, sa aking palagay, ang drainage system ang dapat na unang baguhin sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Ito ang pangunahing sanhi ng pagbaha na humahantong sa matinding trapiko, pagkaantala sa pag-commute, at pagdudulot ng panganib sa mga mamamayan. Kaya kung maayos ang daloy ng tubig, maiiwasan ng maraming problema tuwing may malakas na pag-ulan. Totoo to. At saka sana may mga libreng sakay kapag tag-ulan. Hindi tuwing may... Sana may libreng sakay kapag... Sana may libreng sakay tuwing baha. Hindi kung kailan, kampanya season lang. No. Sa totoo lang, sana may libreng sakay. Ba't ang baba ko dyan, girl? Dito na ako. Masaya lang si ate girl. But anyway, ulitin ko lang kasi initial, no? Sana may libreng sakay tuwing maulan at tuwing bumabaha. Hindi tuwing kampanya season lang. Girl. At naman sunod. Sunod na comment, sabi niya, hello sa magandang DJ Von. Drainage system sa buong Metro Manila para walang baha. Pag may baha, sama ko na rin ang nakaka-visit na traffic na abala sa akin, aray ko. Bakit kaya ganun, no? Kung kailan may baha, doon pa nagta-traffic. Siguro yung mga stoplight din. Hindi ko alam stoplight ba o yung enforcer? Hindi ko na alam talaga. O yung mga sasakyan mismo. Kasi may mga sasakyan ha. Yung hindi naman pala sila kakanan, pero nasa right side. May mga sasakyan din, nakago na, ayaw pang dumiretso. Ay nako, ewan ko ba. Meron pa ba dyan? Sabi niya, hello po Ate Yvonne! Unahin ang dapat unahin. Drainage at walang katapusan traffic. Nanadali na naman ako kanina. Sobrang traffic sa baha. Kung mamalasin ka nga naman at malas si Jeff. Sa tuwing kay Jeff na ang comment, di na sinasambit ang blooms. Kawawa.
Kawawa naman si Kuya. Hoy! Nasasabi naman. Ikaw naman. Tulad ako, May. Tigilan mo ako, May. Ito naman, sunod. Good evening sa favorite ko, DJ Von. Yung drainage para maiwasan or mabawasan ng traffic, iwas baha. Mabilis, makasakay pa uwi at makapagpahinga. Eh, opinion ko lang. True. Alam mo, kapag ikaw na yung nag-comment, parang tapos na ang live. pang closing statement na. Charot. Na, meron ba bang habol nating comment? Sabi ni ate, good evening idol, ganda Yvonne. Sa akin, ang gusto kong baguhin ay ang drainage system. Kasi pag sobrang lakas ng ulan, nagiging cause ang pagbabaha gawa ng mga drainage na barado. Pahabol naman, hello po ate Rose sa Taguig City. Diba? Malalaman mo talaga na taga Metro Manila kapag pinili nila drainage system. Kasi it's based on experience talaga. Been there, done that. Ito naman sunod, sabi niya, good PM po, maganda lang DJ Bon para sa akin yung drainage system kasi yan ang dahilan kung bakit bumabaha sa Metro Manila. Talaga ba? Hindi ba dahil kulang na sa puno? Diba? Ano mo yun? Pwede naman sunod, sabi niya, good evening, mga kasar! Happy Saturday nights! Pwede bang pareho? Sino? Sino pipiliin mong pareho? Kung pipiliin, ayusin ang drainage system dito sa Metro Manila para mawala na yung sunod-sunod na problemang baha. Dito, kapag nagkakaroon ng malakas na ulan, uuwi super typhoon. Araw-araw, malinis ang estero ng mga ilog, itapon ng mga basura sa tamang tapunan ng basurahan nang hindi binabaha ang kabahayan sa ating lugar. Iboto si Kuya. Charo. Sa 2030. Ang tagal. Maraming salamat po sa lahat ng mga heartfelt comments, heartfelt suggestions, and really something to think about. Kung pwede lang, kahit na tayo na lang siguro gumawa, no? Kung may sahod, tara! Tutulong ka kapag may sahod lang. Tignan naman natin ating mga live comment. Magandang gabi, Star Yvonne. Hi! Happy 60th anniversary! Correct. Ayan, sabi niya, mga drainage system para iwas sa pagbaha. Matraffic sa EDSA. Ayan, mga drainage system. Ala, nabubulol ako, drainage. Drainage system din. Gusto ko mag-commute sa pagpasok sa trabaho. May huhuli na mga traffic enforcer. Naranasan ko yan, ha? Hindi ako yung hinuli, hindi kami. Pero, sobrang traffic sa EDSA nun. Tapos, tumatiming din sila na mga huhuli. Ewan ko ba? Good PM, DJ Yvonne. Ako siguro yung pinaka-importante, mga drainage system ang dapat inuunang baguhin at solusyonan. Correct. Yeah! Nat Rose, nabasa na kita. Mataas na level ng tubig sa pagba. Ingat sa pagbiyahing pa uwi. Salamat po. Ayan. Mga public transport, pag-uwi sa kanilang probinsya. Root cause, bago symptoms. Sana marinig ito ng mga dapat makarinig para next tag-ulan, hindi na tayo mag-swimming pa o eh. Totoo. Alam mo, feeling ko, iniisip ko na nga lang, baka tactics na to para bumili tayo ng boots, ng raincoat, ng payong, mga business na lang to lahat. O para po sa akin, drainage system kasi mahirap pagbaha. Pag nawala ang baha, wala na ding traffic. Ha ha ha. Alam mo, totoo naman yan. May libre sakay sa mga LRT 1 and 2 at 3. Wala kaya. Pag may ano lang, may ganap. Pero mostly, sobrang naka 50% off. Ganon. Like super baba ng pamasahe sa MRT. Sana all. Sana yung mga carousel, magbaba na rin. Ayan, magandang evening po ulit. Oras na natin. 5 star minutes bago po mag-11 ng gabi. 10:55 in the evening at the Philippine Standard Time. Hopefully, maayos yung mga drainage system natin, no? Kasi, alam mo na, polluted na rin ang Metro Manila. Maraming tao, maraming negosyo, madaming magaganda at gwapo. Madaming mayayaman. Sana ayusin nga ang drainage system para at least hindi man ito yung maging major na dahilan para mabawasan yung pagbaha. Pero, ang laking tulong talaga.
hindi ka na mangangarap ng mga puno eh, kasi parang tatanggapin mo na lang na wala nang puno dito. Pero yung maayos yung drainage system, sana ganun ang mangyari. Anyway, dyan ka na muna ka Sir Nation. Tayo up until 12 ng madaling araw. Pwede ka pa mag-comment dyan. Tuloy-tuloy lang, okay? Tuloy-tuloy lang sa pangarap. Ha? Kasama mo muli ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lang mo yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star FM.

Yan ang awiting A Little Things mula po sa One Direction. Salamat ka, Sir Nation, sa pag-tune in sa atin po ngayong Sabado. Bukas ulit, Sunday, 7 p.m. hanggang 12 ng madaling araw. But, ako po yung nakasama, yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Ingat po sa lahat ng mga bumabiyay at sa mga pauwi pa lamang din, katulad ko, katulad namin. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Sige, ako po yung kasama, yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. And so formally close our program, here's the song. Mula kay Corey Hart, Can't Help Falling in Love.

0: Just for the good times. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 27 star minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:27 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na?
8: Gora na!
9: Gina!

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, magandang umaga. Happy, happy, happy Sunday sa ating lahat. So mga kagigising pa lamang at masarap na ang higop ng kani-kanilang mga kape, sa kani-kanilang mga gatas, o di naman kaya sa mga tsokolate ang kanilang iniinom ngayong umaga na ito para sa mga hindi nagkakape. Good morning! Happy Sunday sa ating lahat! Naway maganda ang iyong gising. Diba? Para sa mga nagpe-prepare para sa kanilang pagsimba ngayong araw na ito. O di naman kaya may kanya-kanya mga gala ngayong Sunday dahil lalabas silang buong pamilya. O kung ikaw naman ngayon ay maaga lang nagising kasi may mga gagawin ka sa iyong tahanan. Naway, maganda ang salubong sa iyo ng araw na ito. Good morning again. Nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. At ako po muli ang inyong makakasama sa ating programang All Star Sunday. Kaya naman sasamahan ko po kayong gumora, lumarga at pumasada ngayong umaga. Ako na po muna ang mambubulabog sa inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa kasama ang ating mga nostalgic hits this morning. And of course, mga impormasyon din na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Buti kahapon, ano? Kahapon nasa may Central Market po kami sa Santa Cruz, Manila. Maraming salamat po pala sa lahat po ng mga nakisaya sa ating mga Castor Nation po natin dyan sa may Santa Cruz, Manila. Dyan po sa may Central Market. Thank you po sa inyong pagsali sa ating mga games at pagsali po sa ating programa. Next week, Castor Nation, pakantawayan mo ulit kung saan tayo bibisita na palengke sa ating second week na palengke activation. Well, anyway, highway, by the way, baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Great songs, great memories, on All Star.

0: on All Star Sunday.
1: All Star Sunday.
2: Star FM.

0: You're on All Star Sunday on Star FM.
1: Star FM.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Great songs, great memories on All Star.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 36 na Star Minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:36 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. 102.7 Star FM News Update.
0: Kasar Nation, news update muna po tayo. Dahil 17 ang nasawi dahil sa bagyong Inday, ayon po yan sa tala ng NDRRMC. Nasa 17 katao na ang nasawi habang mahigit kalahating milyong katao ang naapektuhan ng bagyong Inday. Ito ay batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan ang 17 mga naitalang biktima ay nasawi dahil sa pagkalunod o landslides. Ang 10 sa mga nasawi ay mula sa Malapatan, Sarangani, habang ang 5 ay mula sa Calalnogas, Lindao del Sur, at 2 naman ay mula sa Bukidnon. Mayroong 9 na katao ang nanawawala, kung saan 6 dito ay mula sa Calalnogas at 3 naman ay mula sa Malapatan. Aabot naman sa 112,500 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Nakapagbigay na ang gobyerno ng nasa 16 million pesos na halaga ng tulong para sa mga naapektuhang residente. Magugunit ang tuluyang ng nakrabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday nitong araw ng Sabado o kahapon, July 11, 2026. At Kastar Nation, weather update muna po tayo dahil as of 2 a.m., 2 in the morning, Kastar Nation, ngayong araw ng Linggo, isang low pressure area po ulit ang patuloy na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito po ay base sa ulat o sa tala ng DOST Pag-asa. Ito po ay may low chance na ma-develop bilang tropical depression sa loob ng 24 oras. At yan na muna po ang ating news update sa mga oras na ito. Manatili po tayong ligtas at ipagdasal po natin ang Pilipinas, Kastar Nation. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na Star Minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:39 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
0: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories. On all

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories. An all-star

Yes, I will. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:37 in the morning is our Philippine Standard Time.

Sa mga kasalukuyan na nagkakape sa mga oras na ito at hindi na gumagamit ng asukal dahil alam mo yun, may ilang mga karamdaman na din, kailangan na talaga magbawas. O di naman kaya ikaw yung tipo ng tao na conscious ka na sa iyong kalusugan. Naku, maganda yan, Castor Nation, pag-usapan ngayong umaga, ha? Kung ano ba yung magandang benefits ng pagsasubstitute ng asukal at ano ba yung magandang ipang substitute dito? Di ba yung ibang mga nanay, di ba? O di naman kaya lolo't lola natin, hindi na sila masyado nag-aasukal kasi nga ayaw na nila ng matamis. Kung ikaw rin ay talagang ayaw mo na rin ng mga matatamis sa iyong buhay, Castor Nation, di ba? Why not gumamit ka ng pang-substitute na honey. Honey, my love, so sweet. Ganon. Aga-aga. Diba? Pero, Castor Nation, no, sa mga nagbabawas na nga po talaga ng mga matatamis na pagkain sa kanika nilang mga buhay, alam nyo ba na magandang pang-substitute yan nga ay ang honey. Pero pag-usapan nga natin, Castor Nation, bakit ba maganda na natural substitute o pang-natural substitute natin ang honey sa asukal? Kasi, Castor Nation, ito po ay nakakatulong ano, para sa ating pangangatawan bukod doon sa mas, in a way, less yung sweetness niya kapag konting honey lang kasi okay na eh. Pero kapag yung mismong asukal, minsan hindi mo natatansya, napaparami na pala yung tamis. Tapos, pagka sobrang tamis, dadagdag mo ng tubig, edi matabang naman ngayon yung kape mo. Kapag ka matabang yung kape mo, dadagdagan mo naman ng kape, edi magiging matapang naman. Diba? So, tansyahan lang talaga. Kasi, Castor Nation, ang honey, ayon sa mga pag-aaral, it boasts a lower glycemic index kaysa sa table sugar. Ibig sabihin ito, pagka ikaw ay sobrang dami ng iyong asukal na nilalagay sa iyong pagkain, it raises your blood sugar. So, kapag ka ganon, ayaw naman natin magkasakit o ayaw naman natin lumala ang ating mga karamdaman. So, ang honey ay magandang pag-substitute kasi mas napapababa nito ang iyong blood sugar more slowly. Oo, no? At ito pa, Castor Nation, ilan pa sa mga magagandang benefits din ng honey kaysa sa sugar or yung refined sugar din natin. Kasi nagko-contain ito ng antioxidants at mas mababa ito sa glycemic index. Pero syempre, palagi pa rin nating pakatatandaan na ang lahat ng sobra ay nakakasama din. So dapat ito ay moderated lang din talaga sa lahat ng pagkakataon. At alam mo ba na pagtanto rin natin, napag-alaman din natin ang isang original, authentic na honey ay hindi napapanis. Hindi napapanis, Castor Nation. Bakit? Ano ang siyensya? Siyensya talaga. Ano pa siyensya? Ano ang science behind that, Castor Nation? Ang honey kasi, di ba, gawa yan ng mga bubuyog. So mag-thank you tayo. Maraming salamat sa mga bubuyog sa ating environment. Diba kapag nakakita ka ng bubuyog, huwag kang mairita kasi grabe yung ginagampanan nila sa ating ecosystem para dumami ang ating mga pagkain. O balik tayo doon sa bakit nga ba hindi napapanis ang mga honey o yung original talaga na honey. Kasi may mga artificial honey, may mga gumagawa na hindi talaga gawa ng mga bubuyog. Ano? Ito, Castor Nation, alam mo ba na kaya magtagal ng isang original honey talaga na gawa ng mga bubuyog for 1,000 years kapag ito ay inalagaan mo at kapag tinakpan mo talaga. Alam mo bang nakadiscover ang mga scientists sa isang ancient Egyptian tombs? Tombs, Castor Nation, ano, na mga libingan ng honey. At ang sikreto sa likod nito, Castor Nation, ay ang honey making process ng mga bubuyog. Kasi tinatanggal nila yung mga moisture at tinatanggal nila yung mga tubig doon sa mismong mga honey kapag nakuha na nila yung nectar sa mismo mga bulaklak. Yung proseso ng paggawa nila ng honey ay ini-evaporate nila. Tinatanggal
tinatanggal talaga nila, ini-evaporate nila yung mga tubig doon sa mismong honey, kaya hindi agad ito napapanis. O, i-further explain pa natin yan sa ating next segment para mas maintindihan pa natin yan ngayong umaga. Kaya naman, papasadahan po natin ang ilan pang mga OTG, as in, oh, that's good this morning. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Blas Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories.
4: On All Star Sunday.
5: Oh.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Awiting buhay ko, karugtong ng buhay mo. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. 7:45 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Jika na?
7: Goran na!
8: Gina!

0: karugtong na ng buhay mo? Ikaw ba, Sir Nation? Ano bang bagay ang hindi ka talaga makakapag-function? Hindi ka talaga, kumbaga, mabubuhay kapag ka hindi mo kasakasama o suot yung bagay na iyon? Di ba may mga ganun tayo, mga iba siguro, no? Hindi ko naman lalahatin. Sabi niya naman, si DJ Kimmy Gora lang, nilalahat na lang. O yung iba na lang. Kasi yung may mga kakilala tayo na hindi nala kayang umalis ng bahay nang wala silang panyo. Feeling daw nila nakahubad sila. O di naman kaya yung iba, hindi nila kayang umalis ng bahay nang walang suot na relo. Ako, wala, hindi ko kayang, parang ganun, no? Yung parang hindi mo kaya lumabas ng bahay or parang may kulang sa buhay mo kapag wala kang relo. Kasi same, feeling ko may kulang sa buhay ko kahit na hindi na gumagana yung relo na binigyan ng nanay ko sa akin. Kahit na wala na siyang battery, ginagamit ginagamit ko pa rin. Oh no, basta parang may something lang talaga sa mga isinusuot natin or kasama natin palagi sa pang-araw-araw kaya hindi tayo makapag-function. Yan ang awitin mula sa nag-iisang superstar, Nora Honor! Buhay ko, karugtong ng buhay mo. Siya po ay diniklara bilang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts noong 2022. Dahil nga po sa kanyang mga naiambag sa industriya ng pelikula, di ba? Sino ba naman ang hindi makakakilala sa nag-iisang superstar, Nora Honor? Di ba? Isa rin sa mga masterpiece na pinagbidahan ni Nora Honor ay ang Himala. Naku, napakahusay ng pagganap. Yung tipong yung umiyak siya, parang ramdam na ramdam mo yung emosyon, di ba? Wala nang ibang Nora Honor kundi si Nora Honor lamang. Sa mga Nunarian po dyan. O yung lola ko kasi, Nunarian yan eh. Talagang lagi yung pinagmamalaki. Oo, no. Na para bang sabay silang lumaki ng lola ko. Sobrang idol niya yan. O Nanay Edith, happy listening sa iyo dyan. Well, anyway, highway. Bye! Hey, Kasar Nation, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong umaga ng Linggo. At bago tayo syempre mag-proceed sa ating next program dahil susunod na ang Sunday Disco Flashback, gusto lamang natin batiin ang bawat isa, no, na gusto lang natin i-remind ang bawat isa na ngayong pong araw na ito, July 12, 2026, ipinagdiriwang po natin ang 10th anibersaryo po na itong The Philippines wins, nanalo po tayo sa arbitration versus China. Ito po ay matapos maideklara ng tribunal na walang legal na basehan ang malawakang 9-line claim ng China. Ibig sabihin po, sa atin ang West Philippine Sea. Oo, no, lagi po nating sabihin yan, sa atin ang West Philippine Sea. Dahil ito po ay naipaglaban na, napag-alaman na po ito na ipinagdiriwang po natin ang 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay sa Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas. Ito po yung nagsisilbing matibay, malakas na pundasyon ng karapatan ng ating mga Pilipino, kapwa Pilipino sa West Philippine Sea. Nako, sana tumigil na ang ibang lahi, no, na harasin ng ating mga mangingisda sa mismong karagatan ng Pilipinas. Yan ang ating napag-usapan this morning. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Tayo yung magbabalik tugtugan dito lang sa impilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10 star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga, 7:50 in the morning. Is our Philippine Standard Time.
1: Great songs, great memories. On All Star Sunday. All Star.